0: Kuya Megang, kagulbas yung mong gagway di ha?
1: Ay, tanawa ko din akong bill sa kuryente. Mas nakupas akong problema sa love life. Kinsay di magulaan na.
0: Aw ka na ba? Kaya malabaka ang Megang at tumut kini sa direktiba sa Energy Regulatory Commission kung ERC na ibalik ang Universal Charge, Environmental Charge kung UCEC. Bayroon nun nga nasuspindi ni atong tuwig 2020. Apan gibalik na karun. Dugang pa ni Ana, doon na pa'y market o transmission increases.
1: Mauba? Basta mo't nagkadaghan ang kwarta sa Dasoreco, Ani?
0: Amega, kini nga bayro nun, kolektahan lamang sa Dasoreco isip distribution utility o i-remit ni ini sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o PSAM. Oo, tinuod, misa ka dyan ang rates tungod sa mandated charges nga gibalik kung gi-adjust. Kinitungod ginabayra nato ang Watershed Protection, Renewable Energy Project o ang Ancillary Services aron ligo ng grid.
1: Mauba di ay? Apan makagol gihapon kay taas na sa nangatong bill.
0: Susayo kagol, Amega. Pwede na makunhuran imong bill.
1: Usaon?
0: Kasimple, magdaginot sa kuryente. Sugod ka ron, lights off kung wala'y nigamit. Dili kanunay mag-aircon o dili pasagda ng mga cellphone charger na nakasaksa kung wala na kinigigamit.
1: Yes, nigamay na dyan akong bill.
0: Mao ba? Yosan niyo pag-magic, Amega.
1: Wala'y magic, Amega. Smart energy use lang. Gituman ako ang imong tambag. Huwag ma-okay niyang resulta.
0: Perfect! Huwag libriya dahin kung coffee, Amega, ha?
1: Na, impas ang savings.
0: Sige na. Tutan, wala man kay love life. Ikapin na lang nato.
2: Bisan pa man sa pagsaka sa mandated charges, mahimog yapon nga magkunod ang ato mayroon sa kuryente kung anaro nato nga magdaginot sa kuryente. Dugang paniana, dili nato pasagdan nga nakasaksak ang mga cellphone chargers o plug sa mga appliances diya sa ato mga electric outlets. Aron malikayan nga kini mo konsumo og kuryente nga ginatawag nga vampire energy. Usa ka pahinumdum, gikan sa Dasoreco.
3: Sumasakit ang tuhod, balakang at talampakan. Mayroon ding problema sa kanyang mata at pamamanhid rin ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng full mineral ng Doc Alternatibo.
4: Bago po ako nakapunta dito, sumasakit ang tuhod ko, balbalakang at mga talampakan. Saka may problema din ako sa mata kasi naoperahan po ako sa katarata. Pagkatapos yung tuminsan, pamamanhin ng balikat, kamay. Mula nang gumamit po ako ng Fulvic Mineral, nasarapan po ako sa tubig na ito. Pagkatapos yung mga nandating nararamdaman ko sa tuhod, sa talampakan at sa pananakit ng katawan ko, nabawasan po. Ako po si Jimena Manyadera, 77 years old po, nagabalatan, Camarines Sur.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tumo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Constipation na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
8: Sa wala pa ko, Jerry, paghanti ko tayo ibang tamaan ng hilik ayaw di unay number one din sa una ka. Tapos high blood. Kung kanang akong mata, dili ko kaayo kaklaro sa una ko. Sa dihan na nga, nakadungog na po sa radyo, ako din isugdan sa pagpaminang kung pag-attend sa seminar. Sa dihan na nga, sige kong nakapaminang sa seminar, matagbulan, dihan na ako nakita. Doon ay kabaguhan sa tanan akong libati, tungod sa mga product kong gigamit. O katong na ay pagpang labo sa akong mata, ang akong gigamit at to ang ay solusyon. Lalo ka ubit naman ang nakabutang. Pero kining akong sa amin, infection lang sa abog. Kaya bisan ko gagmay na ako na kuan magkaro na din ako. O sa ikaduha ang pulbit mineral, doli ang nakawala ko sa nakagusto sa akong high blood. Ako si Edelinda Ordes, 64 years old, nagpuyo sa Barangay 19, Dingoong City.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
9: No approve therapeutic claims.
10: Sa Surala Branch, Door 2 Villanueva Building, Alavala Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santo Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1, Libak.

morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Mga katropa natin di ha. Ayong buntag sa tanan. Kumusta man ang inyong adlaw? Adlaw karong Huwebes. Yes, Huwebes na dyan katropa. Siyempre, maayong buntag sa tanan. Welcome sa programang nagbibigay ng hang good vibes sa inyong umaga. Ang haplos na kumbaga, siyempre kasama sa kahanginan. Hugutan ang tisay, ang DJ nga dili guwapa apan makaluya. DJ Tisay, kumusta mo mga katropa? Adlaw karong Huwebes, May 7, 2021. Mihang man. 2021 mga katropa, Mayo 7 na gyud, kadali pa sa panahon. Uy, diriho ha sa Digos City, ugma kay holiday. It's Apple Bay Festival. Oy, dako kay ngisi ang mga taga Digos oh, kay holiday na ugma. Long weekend na po diri sa Digos. Kay holiday tomorrow. Okay, enjoy na tong adlaw ugma. Ting laban na po ugma. Abig manglaag, manglabara di ay. I hope na nindot ang inyong buntag karawan kaupan si DJ Tisay. Mauna itong hotline number 0951-258-5509 at 0946-967-3211. Onas na to, alas 8:27 na. Standby sa modiya ha. Lingaw-lingaw sa itong mga musika. Siyempre, ay kalimot o inom mixed and herbal coffee. Dari lang sa programang Haplos ng Umaga.

0: na lang po ng paningina. Nasolusyonan daw sa paggamit ng Fulvic Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternativo.
1: Ako si Nisita Slabaho, 71 years old, Gaporok 6A, Poblacion, Valencia City. Kanima uli siya ang Tawa-Tawa ay solusyon na akong gigamit. So kad yun sa pagsugod na ko aning Doc Alternativo. Kani ato kay nga akong pananaw kay hanap-hanap na. Pero karon magsalamin gihapon ko kung magbasa ko or maglakaw ko kay maglagyo nga mga basahon, pwede ra basahon. Permanente gyud nga ako ning gamiton kay mao man gyud ni siya nga ako ipatulo sa akong mata kada gabi e. Tulo ka tulo sa gabi e. Pagkabuntag na pod man akong panghilamos mura gyapon ni siya tulo lang gyapon ka tulo o wala anti param kakita ni gyud ko dili na ko hanap-hanap og pananaw. Ako si Nisita Slabaho, 71 years old, taga Purok 6A, Poblacion, Valencia City.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

Balik tayo on a Saturday 8:40 na po ng umaga. At kami nakikinig pa rin dito sa ating program, mga vlogs ng umaga, kasama sa DJ Tisaya. Good morning! Bukas ang ating mga brunch ngayon sa mga gusto pong bumisita at mag-avail lang ating mga products. And of course, magpa-member sa atuang sa Doc Alternativo, di kaya magpa-advance register kay na. Sugod na ang atong seminar para sa buwan sa Mayo o sa Hunyo. Ito na tayo mga seminar schedule na katropa. So, andam-andam na lang magpaminaw diha, no? Pusgay na lang na inyong mga radyo diha. Kinaatay seminar karong bulana. And of course, kaupanyabo ng ating mga health expert. 200 pesos na na siya katropa. Pwede po mo ato sa branch para mag pa-check up po. Kain lang mo dito, no? Pwede kayo mamusulog. Nakita ka, makita. Mug Doc Alternativo. Uy, Doc Alternativo, mani, oh. Mami ka na dungog sa radyo. Nga daghang natabangan, no? Pwede kayo mamusulog, no? Makapangutan na kung curious mo nga. Unsa gining Doc Alternativo. Nga nung daghan natabangan, ani. Sa pamamagitan sa natural na pamamaraan. So, that's it. Open takaroon hanggang sa 5 sa hapon. Shout out guys sa mga branch staff, branch manager nga busy karon og trapo diya sa mga product o nang limpyo sa branch. Nanili, hey, good morning! Smile, smile lang sa tadiya, ha? While nagkapig mixed and herbal coffee. 42 minutes after 8 o'clock in the morning. Tambay lang mo diya. Mga katropa, pakapi-kapi lang sa mo diya. Kauban, si DJ Tisay.

0: Pananakit ng likod at dibdib. Nasolusyonan daw sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: Masakit ang likod, ang dibdib ko. Minsan masakit din. Pagkatapos ko ng vitamin C, halimbawa sa first station, pagkabukas, parang easy ko lang ang katawan ko. Yung blood pressure ko po ay maintain na ang hindi na taas, 120 over 70 or 120 over 80. Yung hindi pa nagpa-vitamin C, magpa-vitamin C kayo. Mayroon akong mga kakilala, gin-recommend ko nga mag-vitamin C. Ako po si Leticia Tarinki, 64 years old from Victor, Abuyoglit.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Kapag raratot pa pagkatapos ng trabaho,
4: dapat matibay.
3: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi,
4: dapat matibay.
3: Kumakayon para sa buong pamilya, di pwedeng magkasakit.
4: Dapat matibay.
3: Kaya ang kapeng iinumin, dapat pang matibay. Mixed Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixed Herbal Coffee. May energy for the whole day.
4: Mixed Herbal Coffee.
3: Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: Ang Doc Alternativo Center sa Matis City Branch, sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental, beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Moresco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Sarveda Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Sa bawat bagong araw, may panibagong pag-asa. Damang-dama sa bawat tugtugin at kwentuhan. Ito ang Haplos ng Umaga.

0: trabaho ang hanap mo.
1: Good news!
0: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duke Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications: with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
2: Maganda ng pakiramdam sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo Products.
3: Delia Pinyalusa, kala din nila ako tagluban, barangay 96, 77 years old. Hiningi ko na sa iyo. Okay, natatawarin din. Tapos magatiyahin ko ang dinaknayan ng tuba.
4: Itlabot lang yan. Anong mga produkto paano yung ginagamit?
3: Turbic mineral, ascorbic, tapos ang mga tuang, danaila ang mga pang dito. Pero permanente at one ko ang charcoal. Kada tayo masaring ato, kubangin niyo it ko ang Doc Alternativo. Para kang makapilaw kung naunan o itbaga makait panglawa. Delia Pinyalusa, kada din nila ako tagluban, barangay 96 to 77 years old.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: Kaping swak sa iyong panlasa? Herbal Coffee. Ito ay may 10 sangkap na may maraming benepisyo sa ating kalusugan. Maganda para sa mga problema sa respiratory at prostate problem. Kaya naman, sadyang ang kaping ito ay hindi lang siksik sa sustansya, kundi tiyak din sa swak ng inyong panlasa. Mixed Herbal Coffee. Ang kaping para sa lahat.
8: Jokep Mixed Coffee. Immune Booster. Anti-constipation. Jokep Mixed Coffee. Ang kaping para sa lahat.
6: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
9: No approved therapeutic claims. Prime FM.

0: Hyperacidity. Nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Bahin sa katong 7 days na cleansing sa Doc Alternativo, gitabangan ko doon ako gitamati sa akong panglawas na bahin sa katong acidic kaya nakakatutok. Pero sa dihan na nag-cleansing ko, nawala dito akong kibalang world fats sa akong tiyan. Kaya sa akong pamina ato, nawala dito mga toxic na nasa akong tiklawas o kayahay dito akong pamina. So, layo yun ninyo ang pagpa-cleansing sa Doc Alternativo. Kami nandiyod ang resulta. O, si Charito Cabilo, nagpuyo sa Club 5, Habang San Francisco, San Del Sur.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: UTI at hyperacidity, nasolusyonan ng sarasara corn coffee ng Doc Alternativo.
3: Benda ay Kaplati po, taga Poblasyon 38, at ang itad ko po ay, ako po ay sarado ng 50 ko lang po noong itong 22. Ako po ay nagkaroon ng UTI, yung po ako UTI pabalik-balik. Tapos po yung pong siklora ko na hapdi. Tapos po yung pong aking paa ay sumasakit at binti at nangingini po siya. Tapos po ako po ay medyo kumikirit-kirit ang dibdib. At saka po, kumbaga po ako po ay madaling mapagod. Ang ginamit ko po ay una po ay corn coffee. Tapos yun po ang lagi ko po nang ginagamit. Tapos ay pulvic mineral din po. Kaya lang po ang pulvic ay hindi po lagi. Ang lagi ko po ay corn coffee at saka po numatikman po din po yung MXT jar. Kaya lagi ko po ay talaga po marami pa rin pong sakit na dati ko pong sakit ay talaga pong mga bumalik na nga po. Brenda ay Tablati po, taga rito po sa Poblasyon 38, Malbar. At ang edad ko po ay 50.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Sa umaga,

0: sakit ng braso. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Vaporite Essential Oil ng Doc Alternativo.
1: Ako po ay si Jimena Bañadera ng Ulanggaga, Balatan, Camarines Sur, 77 years old. Nung minsan po, dati ko na po nagagamit itong Vaporite. Sinender po ako dito sa Nabwa. Naging karanasan ko. Sumakit po itong siko hanggang dito. Dalawang ulit ko lang po pinahiram itong Vaporite na wala po ang panang. Ito lang ang ginamit ko. Pinahiram po ng Vaporite. Pag medyo nahihilo naman ako, ginagamit ko sa noo. Pag may sipon akong parang hindi makalabas, ginagamit ko lang dito. At maya-maya lang. Pag kumakati ang, pag minsan kumakati ang lalamunan, ito lang ang ginagamit ko, Vaporite. Ako po si Jimena Bañadera ng Ulanggaga, Balatan, Camarines Sur. 77 years old.
2: Problema sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: FM.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
0: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawak.
2: Mas pinalakas.
0: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
0: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
0: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: cancer na gamot ng 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Mga 9 years na po akong survive. Ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Isa po akong ex-OFW ng breast cancer po ako 2013. Ngayon, umuwi po ako from London. Dito po ako nagpa-opera. After my operation, dito po sa hospital ng Lourdes, pinakilala po sa akin ng kaibigan ko itong Doc Alternativo. Pero nagpa-chemo pa rin ako dahil sa breast cancer ko. Tatlong chemo lang po ako. At itinuloy ko na lang po ng Doc Alternativo. Nag-promo po sila ng 200,000. Nagpasete po ako noon, nasaksakan po ako noon. So, isa lang masasabi ko, proven and tested talaga na ito na lang po yung ginamit kong maintenance up to now. Mga 9 years na po akong survive. Salamat po sa Doc Alternativo.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: May 16, Sabado, sa Surigao City, Abbot Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City. May 18, Lunes, sa Tandag City, Quintus Building, Osmeña Street, Bagong Lungsod, Tandag City. May 19, Martes, sa Bayugan City, Porok Otso, Nara Avenue, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur, at Body Point Building, First Floor, Second Door, Visayas Jehovah's Witnesses, Kingdom Hall. May 29, Viernes, sa San Francisco, Agusan del Sur, Porok 3, Quirino Street, Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur.
7: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
7: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
8: Prime FM.

所以刚刚阿德三秒老师是卖的是一个那个 drawbar， 要问要不能用一点那个上一点的啦。So programming have lost the gamaga. Good news, para sa mga members dyan. Magpa-advance register yung mga ito na natay. Seminar para sa June and May or May and June seminar katropa. So sa ito mga katropa di ang anaminaw. Ayaw dyan mo pagdukay. Magpa-advance register yung mga sa atong seminar. 200 pesos ang atong registration fee. So 200 pesos sana at ito may madawat ng product katropa. And of course, depende na po na sa branch, no? So, ay magod ang ginahatag nila kay Jump Elf Eye Solution o dili kay Fulvic Mineral Small. Itong gamay na Fulvic Mineral. And of course, nabula siya di libreng inom sa mixed and herbal coffee, no? Libreng patak sa Fulvic Mineral o libreng snacks o healthy lunch. Kay magsugod magod ang seminar alas 9. Hangtod na siya nagyod alas 12. So, mas maayo pa nga magsayo na lang yun mo adto sa branch ko. Open man po ang branch alas 8 ana kay. Mag-prepare man na sila sa ano sa seminar. Pag nag-abotin mo dito sa branch, lingkod ka, lingkod-lingkod, well copy ka o mix 10. Yun naman na libreng inong mix 10 katropa. So, sa mga mag-attend, ayaw kalimot na nila o laboratory na result updated ha. Dili ka tong panahon pa sa 2021-2022 nga mga result. Dili na na siya. So, ang imong dalon kay updated na tropa. Sa itong example, kung nagpa-laboratory ka karon or last week, pwede po kayo na siya. Dalon mo. So, para ma-check po na sa atong health expert sa branch during seminar. Kinama na siya free check-up and counseling after sa seminar. Usa-usahon man mo ano sa ato ang mga health expert. Again, no, pwede mo makatawag sa atong hotline 0946-967-3211. 27 minutes after 10 o'clock in the morning. Balik ko manin yung mga kantang mga painom to. Dali lang sa programang Help Loss ng Umaga.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Diabetes, natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
2: Kung una na diabetes, taas kayo kung diabetes. Then, may inong itong atong asawa ang buhay pa siya na patuog ko na rin. So, dili na kaplagan na ito ang kaayokan sa akong sakit. Ingon ni doktor sa akong sugar, normal na.
3: Wow. Uh-huh.
2: Ang ako lang is cholesterol. Kung di na ko diwala ang folic mineral, kung ka itong mga kape, lagundi, kasagulan na ito, gamay honey, decomplex. O kung kamo nga wala pa nakasuway dili sa alternatibo, suwayan ninyo para kamo'y magpamatuod sa inyong kaugaling kung tinuod ba ang Doc Alternativo. Ako si Basil Di Maya, taga Santo Tomas, Davao del Norte.
0: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approved therapeutic claims.

Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: malakas na ang pangangatawana dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
1: Itong mga gamot na ito. Ito ngayon nga nagbabaytamin si ako. Naramdaman ko rin na umano itong katawan ko.
0: Lumakas ang katawan.
1: Lumakas ang katawan ko. Malaki ngayon ang pagbabago ko dahil sa noong panahon nung hindi pa ako nag-cleansing at itong vitamin C. Ay, hindi ako makalakad noon. Ngayon, nakakalakad-lakad na ako. Ay, ng Diyos. Inaan ko naman sa kanila sinisira at pinikwento na ito ang ginagamit ko kaya naka-uli ako sa katawan ko, recover. Yung mga nakakita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad noon na bakit nakakalakad ka na ngayon. Pinikwento ko nga itong mga gamot ng Doc Alternativo na ako si Erlinda Golondrina, 74 years old, taga Barangay Factoria, Oras Eastern Samar.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.

Olha, as net and allows just in we need dress now to draw bar. Shout out to the mom, they come in on the nose of my own cinema. Arson, Mom Donna, and of course, all of my staff and the manager, yes, around just the local learning people, especially the Dicos. So, look, Judith, Satago, also, Sima, Samati City, Sis Ryan, good morning. Sis Diha, Sama Hingo, of Talibang, Kapanan, nga, Captain Sato Signal, Karong Buntaga. Also, today, sa my Love 1, Love 2, this is a bottling area, this is Pugon, Metropol area, at the security guard, this is a Prime Hotel, Prime School, at and of course, yung mga security guard nga naminaw nato. So, yung mga driver nyo sa Digos, good morning. Thank you guys yung pagpaminaw. Ate Julie, Heidi Jules. Sa New Way Barbershop, a Triple J, Dihang Defita, JP, Jack, and Jomar. Good morning. Ate Julie, yung pagpaminaw. Also, Double Works, Lance Dawis, no, good morning. Yeah, also, sa Payukayan, it's my LYR, good morning. Thank you guys yung pagpaminaw, guys. No? Nami kayo sa feeling, ano ba lang i-shout out ka? Tapos madungog niyo may mong pangalan. Na-experience po na ako na. Okay, isa lang po sa tip kami daw sa una sa mga radyo. Mga year 2000s, 90s. Hiligay ka mamina o radyo. So, usapam ko kayo ang kwento sa ano. Nami kayo higda-higda sa lantawan ba niya. Hangin bitaw ka ayon. Once nga, imong mga ano mo favorite DJ, yung DJ na, may program. Dali-dali din kag text, dali-dali din kag tawag, shout out. Dali ka sa feeling na pag shout out ka. Thank you, ayo, no? O, syempre, sa itong mga friendly also diyan sa may kawit, no? Diyan sa may darun. Salamat also sa pagpamigal ka ni Jinjin. Diyan sa may Balabag, sa good family. Hello! Huwag sa kay Ate Inday sa Lazar. 10:55 na po ng umaga. Siyempre, mga katropa, masunod ang programa ni Doc Vince para sa Doc Alternative Program. Ano mo yung mga sakit problema sa inyong kalawasan niya o mas gusto pa ninyong mas healthy pa mo? Paminaw mo sa inyong programa, kailangan dyan mong matunaan. O pwede mo kayo mo text sa iya ha or mo tawag yung tumagrama na siya o ng mga pangutana regarding sa inyong mga balatian. Wala ko igong oras. Bye-bye na, katropa. Yan na po para sa akong programang Hugot ng Buhay. Thank you! O mayong buntag ka na itong tanan.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
2: Prime FM. Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

mayong morning. Ala, kumusta sa tara nato ka mga kaigsuudan? Overthinking ka ba ha? Wala nga gisulti na yung grabe ko nung nauna ni mo no? Uy, nga nung lisod ba

kalimutan matulog karon ta tungod ba di sa sleep problem na o kining overthinking. Ah, mo na yung mga lintungan na yung ato ka ng tagaan o love ka. Panamtikan na ito para ikaw isuon nga makabalo ka. So may mga ugat hinungdan eh di magin nilalim mo. O siya di ka seryosong balatian nga giantos usab kini sa tanan nato nga mga higala. Alam ay yung adlaw sa ato nga mga sukin di mabinawan. Pailuna mo din ha kay ubay-ubay ning atong tagaan o pagpanubay din ha. Adlaw karong Pizza 7. Ay, nagadlias panahon no? Umaotso na. Dali kayo ha. Ikapitong adlaw, unang adlaw ron sa bulan sa Mayo. Muna mga igala sa ato nga mga mag-uuma. Kurang nindot gini ang bukada sa bulan sa Mayo, no? Kay medyo dibundak na ang mga winisik sa ulan-ulan. Gini, bulak nga. Adlaw gini sa mga bulak. Magtiubo ng mga bulak. Karoon kay grabe ang ulan-ulan naman, no? Apan, taliwala ni ini sa ilad ang panahon apan nindot yun o kay karon parte na magyong inita amot din ha ninyo nagigiwisikan mo sa ulan kumuhangan ka sa kalangitan medyo aum-om apan usahay na ay paggawas sa pagbusilak ni Haring Adlaw ha? Manay kahimtang ang kahimtang dere sa mua amot ka din ha ninyo hindi ba tapari ang kahimtang ha muna sa ato nga mga igala. Mga sukindig paminawa nato karong adlaw. Sa ato nga mga driver, lakip na usab sa ato nga mga tindira, mga tindero diya sa ato merkado publiko. Sa ato nga mga pilers, mga barbero nato ron nga nagapananoy, always gining nagasubay. Dini sa ato nga panaguban-uban na. Sa tanan nato nga mga membro, sayot ko nga daghan tang mga membro. Ang nga makanunayon gayod sa pagsubay. Bisan pa man nga ang uban ron nagigdahigda kay tugdaw ang padahon. Ang uban ron na hala, grabe gakulikusay rin kay daghan nagtipon og ang lamhunon na. Ala pahilo na sa tanan nato nga mga kaigsuunan usab sa ato nga mga budigiro naghaning ato mga budigiro karon nga nagapatalinghog sa ato nga mga mangingisda lakip na usab sa tanan nato nga mga yanong lungsuranon na nga naa dinhi nga ning ibabaw sa kalibutan na ora magkapolitiko. Ikaw din. Di naman daw nyo makita ng usa ka sinsero nga politiko. At anawa daw, inikumusta ganin na magliliw-liro ng ilang mata. Hindi na maayo. Tik-atik na. Kung ang nindot daw nga pagkumusta, kanabi daw ang eye-to-eye contact. Kita mo daw nimo na daw. Inigtutok nimo sa mata, makita daw nimo. Unsa gyoy ana ay batasan sa usa ka tawo, di ba? Naway pa minuto sa man mula ba intang na sa ikalas no 11 sa morning. Sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Dilibo. Sa atong PBN Station Manager, Ma'am Leslie Joy Simpas. Lakip na sa akong sparring mates Pika Slawak. Akong piloto ron na si Engineer Ray Tampos. Lainaya ginagpagpatupo maayo kay para maabot ang lagyo. Ah. Sa tanan na ito nga mga kaigsunan, Pasta! Yes, minuto sa Van Bulabay, ang tang na sa ika alas 11 sa morning.

Bueno, may galat ang oras alam ang kita'y 12 minuto suman mula bay ang atak na sa ika-alas 11 sa morning. Kani sa atong hisgutanan karon, kanabitong kapoy ka... Kanabitong kapoy na ka, mura magwa na kaiganang mutrabaho pero... Dili gihapon ka katulog. Muna'y pait mga igala kay... O kaya alas 12, imidya na sa gabi eh. Kadlawon na pero active gihapon ang imuhang utok. Na may duha kamatang dahil sa tulog kung atong tanawon na... Ang tiunay nga pagkatulog ng higala, kanabi itong makalimot na kas kalibutan. Apan ang sukwahi ni nga nagpiyong ang imuhang mata, apan nagpamati ang imuhang dalunggan, muna'y tulog nga dili yun ka kontento ha, kay gamataman ang imuhang utok ka. Kung makaingon ka o nganong lisod man kaayo ang matulog karon. Aber, ha? Para sa imo, ha? Para gayon nini mo. So, kinanglan gayon, masayon kita o unsaon ang takdo

Formula. Siniguro nga formula magigala, kining imong tulog. Murag di gika matagbaw bitaw sa katulog, sige kang magduka-duka, ha? Muna mga igala, adunay kumon o rason kung dili makatulog ang usa ka tawo. Usa sa mga gitan-aw dinhi sa pagduki-duki sa dok alternatibo, kining stress, ha? Kining kakapoy na bitaw. Mabantayan ni mo ng kapoy na kayo ka di naging kaganahan mo tulog. Bisan usaon ni mo nagpiyong ng mata ni mo. Uban, sigundahan dahil nasa overthinking. Kung sa may pasabot anang overthinking, saon na lang mo. Ting-enroll na ron, wag kita'y sapi ani. Kung saon na lang, wag naman kita'y mautangan ani. Hindi naman yung magtautan siya. Kay dugay, lagi ka mubayan. Kaya asa magsapi, morgan ay usa sa mga lintungan ay aming overthinking. Ikaduha nga punto, mga igala, kining sige ta o cellphone. Babantayan ni muna kung ang tao sige o cellphone, may way of radiation. Kining radiation, mga igala, iyahang i-block ang gitawag nato na melatonin hormones. We talking of melatonin hormones, mauni ang usaka hormones na haron lamang ang usaka individual bisitahon gayon sa pagbuka. Muna'y usaka ayo kapunto din na mga sukin di maminawan nga isamtan ni sa atong mga kaigsuunan na namati din ni sa atong panaguban-uban. Kay gani kung sige kag tanaw anang TV, sige kag cellphone, sige kag dot-dot anang imuhang, sabi naging nadula ni mga grabe ga. Magputak-putak man ang baba, sige nagkasuko, ala, tanang mga ngilad ng istorya, ala, tawago na. Bantayan mo na sa ato mga kabataan-unan doon, may sinili kabataan-unan, oy. Mga edad-edaran na, tutok ka ng cellphone, hala, bagnos diri. Magpisik-pisik ko ng laway, anaroon, sige, pamalikas, ha? Huwag nang gitawag, ana, ang yawa, isudlan na ang cellphone, ha? Muna nga, amping yun kita, nga dili ta magpadumina. Bitaw, di ka magpadumina, padumina ka na, ha? Awa ng mga dula na murug na'y mga sungay. Muna mga igala, ginikanan amping. Kay base, maulihin na lang kita. Ang dautang epekto ni ini nga kita ang mag-anto sa ulihin nga bahin mga kaigsuunan. Muna mga pipila ka mga punto lang atong giisguta din eh, para ma-informar ang katawahan mga sukin di maminawan. Ang makanunayo ni ining pag-inom ni ining mga synthetic nga kape. Ako bantayan ni muna. Kung sige kag-inom ni anang mga synthetic nga kape, na siya'y dili maayong kahimtang na sige kag-pangulbaan o dito na, paninto na kag-bugnaw, sige ka nag-tig-am. Siya, tig-am, may mga sige lang. Grasya sa Ginoo. Grasya sa Ginoo. Di man na grasya. Muna mga higala, kung ikaw na nagpatalinghog karoon, mupatihog na dito na sa anxiety. Once nga mag-anxiety na ang usaka individual, muna na roon, mapiktahan na ang iyahang trabaho. Di na kadeksakto nga kapabinsar siyang muna-huna. Usahay gikapoy na ang lawas pero ang utog dili gihapon kapoy. Mahunong na ang una-huna. Dito na ang trahedya magsugod. Sugod na kini nga magkahinahinay ang imong gitawag nato nga immune system. O na, bantayan gina kay unsay epekto na ini sa atong lawas kung kulang tas tulog. Dili lang simpleng kinabitong dili katulog. Kung perbeng kulang tulog, dali lang kang masuko. Ah, mo na may gala ayog yung surang-surangan na.
ayaw nagsurang-surang nga ka ng mga tao nga siging katuko. Kay pait kaayo mga igala. Usa-usam sa mga hinungaw sa tao daw nga dili katulog nga way pukos. Out of focus. Dili na ginahan sa iyang kinabuhi. Dali lang kaayong kapoy. Magsakit kanunay ang ulo. Muhinay na din ha ang immune system. Huwag usahay, masking nagkatawa ka sa buntag kapoy lang gihapon di ay kaayo ang imong sulod. Muna'y usa sa mga pait nga kahimtang kung dili na siya. Matawag bitaw nato ni ini nga maturbulsyot kining overthinking o kining mental stress. Muna'y kasagaran ron, ha? Mental stress o kining mental problem mga kaingsuunan. Globally, dili lang siya sa tibuok Pilipinas, sa pangkatibukang kalibutan ang iyang giantos sa mga katawhan igsuon. Wala daghan tao karon nga hilom lang pero grabe di ay ang ilang giaway sa ilang huna-huna. Wala nga ikaw din haron, overthinking ba ka? Mamahimo kineng hinungdan kung anong dili ka katulog. Kalit ka nga makamata, murag dili ka makapahuway bisan nakatulog na ka. Kay usahay ang lawas gusto nang mupahuway pero ang una-huna, sige gihapon kini og kumbate. Muna nga, dili siya maayong ipatunhay mga sukindig maminawan. Kung sa may maayong buhaton, ha, ikaw din ha, nga namati ka ayong bulag, kumanan eh, hantod sa ulihing bahin mga kaigsuunan.

0: Karong hapon.
1: Ano sula na ko'y pahuway ba?
2: Ako gani, na-customer nga sige reklamo pero sure day sa'yo.
1: Ano sa mga imong gibuhat? Good luck sa itong next shift.
0: Gidalit sa Prime FM Production Center.
3: Jamar, dinis ko.
1: Sure, Juga na?
3: Ipamapag ko ready pero saan ba? Naano mo na eh.
4: Kaya lang ginanin mo, Jomar. Nakita na ako kung saan kakaresponsable sa trabaho.
3: Huwag ba kayo nabantayan niya? Kasi naa siya yung kina-expect. Gikan sa imo ha.
0: Mga hugot sa kinabuhi.
1: Sa'yo, pasabotan na, bay.
2: Bay, kain na ka diha.
1: Ayun yung muag-isyo ang tabang sa tao. Pidili na mayo.
0: Karong hapon na! At tangi!

Bueno, may galang itong oras lang kita ay 24 minutos man mula bayantang na sa ikalas 11. Ganit ka ito lamang itugon sa tanan nato ng mga membro karon na abri ang atong mga branches sa extended ang atong mga papromo ay gumagsipyat niya na mga igala aron lamang inyong maangkon ang mga pinasahi ng formula na kung sa diin maoy igsusuporta kini sa imong himsog na panglawas. Bueno, nadatay mga schedule ha, may atong lakbitan karon. Una nato ipadayon katong atong hisgutan na. Atensyon nga na sa atong taga-Kiamba, Sarangani Province. Karong Mayo 13 ang atong schedule ha. Sa atong herbal and holistic seminar niya, makauban din na si Doctes Montuya. Wala nga taga General Santos, besinamoy mga kaila dire sa taga General Santos City. Karo na nga Mayo 14. Taga Surala, Mayo 15 ang schedule din ha. O ang taga Takurong din ha, karong Mayo 16. Ha. Taga Libak, karong Mayo 18 ha. Libak. O Mayo 20 din ay sa taga Minsaya. Mamunay ruta may gala ni Doctes Montuya. O gani sa tanan nato nga mga igala usab din sa taga Tagum. Ang Tagum nato medyo layo pa. Mayo 29. Inyo makauban din na si Doc Joby Luntaho. Sa taga Mati, maugi hapon si Mayo 30 ang schedule din ha. Og Hunyo 1, June 1 din sa taga Kidapawan City. O na mga schedule na pag June 2 din sa taga Digo City. June 3, atensyon ang taga Matina, Davao City. O na mga ruta, mga igala, na ato kineng subayon o taga Hingo o Mayo 15. Kita may mauban-uban din to. Munang sa sunod simana, ato ni Tingwao, timawaso na ito na kay makapasok yahapon kita. Sanglit nga nagabiyahe kita mga igala. Munang atong tagaan o ginaling nga pagpanubay, ang tagatandag karong Mayo 18. Kita magkauban din sa tagatandag Surigao, pagka Mayo 19 sa taga Bayugan City. Mayo 20, taga Kabadbaran. Oy, taga Surigao ha. Dito na yung pinaabot yung taga Surigao. Niabot na yung panahon ha. Na kita makadalikyat din he. Mayo 16 ha. Kita-kita ta din ha. Sugatan ninyo ko sa maayong pagsugat ha. Kasi lahi na sugat ay sugaton ko ninyong binuga. Amo na mga igala ang mga schedule. O napay mga schedule din na kunya sa ako magbalik dinita sa taga Baes. Taga Visayas area o dito mismo sa Kauluhan, Maynila. May gala tong oras lamang kita ay 28 minutos suman mulabay ang tang na sa ikaalas 11 sa morning. Pero ato na ang tagaan o gunsaon ay mayong buhaton. Kung magkalisod na ka sa pagkatulog sa gabi, maayon na lang kay naatay praktikal na mahimo ang Doc Alternativo aron lamang dili ni mutunhay ang repairing time. Kaya repairing time magunay panahon kini sa pagkatulog. Kinanglan nga atong likayan ang cellphone before kita makatulog ha. Human ayaw inom og synthetic nga kape ha, kada mga 3-in-1. Recommended nato na sa Doc Alternativo ang pag-inom sa atong mixed and herbal coffee. Pero may kombinasyon na na ha. Ang nindot ni mo na ganay drowsy coffee sa Doc Alternativo. Kadang atong mixed and herbal coffee with lagundi. Ha? Nakapromo na ron ha? Kung ikaw na mati din ha, ala. Nalikyat na sa atong brands o naapos siya mahimo ang atong Doc F mixed and herbal coffee with tanglad. Ha? Pero may kombinasyon, isagol ana. Usa kutsara ni anay, buta ni mo sa mag. Butangan na ni mo, usa kutsara niining atong sara-sara di Dabaw. Pwede po ni mo sa gulan o bis milk. Kanang B-complex na to. Imna, kaida. Pertig yung sanunga, no?
og pwede po nimong buhaton ang pagtuob. Sinilunggo pa bala labuob ba? Nakatabang man kay usa sa gitan-aw ani sa research sa Doc Alternativo. Kining mga tao nga dili katulog minus na ang pagpadagayday sa sirkulasyon sa dugo. Moto sa inato nga punto painito nato na nasa rice cooker din na butangan nimo nagpatunga sa tubig. Babukalo na nimo butangan nimo na og naakay luya din na. Naakay Doc F gutukula liniment. Oy kanang Doc F gutukula liniment nato no? Nindot na gamiton sa pagtuob ba? Donay imo ang takluban, uman babukalon haram bulhot ng iyang aso, maunay ipalina ng lawas ni mo mahigala. Igawas lang yun ang ulo, lingkod ka, butangan ni mo nag-unlan, mag-underwear lang ka. Kung init na gid kayo, awas, kayo ba siya paso ang kapital. Monay buhanto ni mo, human, inom katong, gipainom na ko ninyo, katong mixed and herbal coffee with lagunde. Kay ka na, pakita, di ba lagi magtulo-tulo lagi ng imuhang laway. Kay lami na kayo itulog. Kawaya ay muhang utok, hinay-hinay of deep breathing exercise. Ang, di ba itulo na nako na ninyo sa Doc Alternativo? Kanang shimot. Lahit na magawas shimot. Inhale na magawas man ang sipon. Anay buhato na na. Pero gamito nato ang Health Aromatic Haplos nato, pwede po ang Health Vapor Right, ha? Muna'y gamito ninyo mga igala. Aron lamang mo sunop dito mismo sa imong kailangan ka mapambahin, aron ma-relax ang imuhang kaugalingon, inabagan usab sa mga relaxing music, ha? Dili kinanglan og perfecto dayon. Muna adunay gamayng changes nga makatabang og dako, ha. Muna ato lamang pahimangno sa tanan nato nga mga kaigsuonan ang sumsum nga explanation ani. Aron masuwayan ninyo ni gine-endorsar nato ang 7 days cleansing formula. Inigkauman ni muna mga igala, sigundahe dayon niining atong mega dose vitamin C IB kay kanapastinan na wala kay kasulti ana ron mga suking tigmaminawan kundili wow pagkanindot di ay kinabuhi mga suking tigmaminawan amon ay sarang buwato nato ha sa tanan nato nga mga kingsuunan mapalaluman pa nako ni sa tanan nato nga mga igala kung ikaw mutambong sa ipahigayon nga herbal and holistic seminar sa matag branches sa Doc Alta.

Buwan ng Maygala, itong oras na lamang ito ay 37 minutos. Sumahan mo lang hapak ang ikaalas 11. Before we wind up sa atong isgutan din hita, kinaghan ng utana, Dok, na may herbal nga makasuporta aning dili kakatulog po tinaghana. O na nga, ikaw karon nga nagapamati, isuwat para di kita malimot, ha? Ang abilidad aning taong, talong ba? Igplan sa Ingles, ha? Na asya'y dakong kapasidad, ha? Na makasuporta sa mga taong na dili katulog, apan naa sa iyang pungango, ha? Muna'y klaruhon na to, pagkuha din na o gabalisyam kapungango sa talong, mautoy atong latan, ha? Butangan na to o bali duha kalusok na luya. Muna'y imno na to, isabaw sa atong Doc Epa. Kineng corn coffee, ha? Kanang sara-sara dinabaw na to. O patamisa na nimo sa atong dugos o diba kining atong na kay mas kubado, mas better, apa naamatay kuko sugar. Muna'y buhanto nimo mga igala, pwede usab ang paggamit niining atong Doc F Salamat sa Doc Alternatibo. Aron lamang mukumport kini, aron lamang lami kayo iinom, ha? Muna mga igala, ang pinakatuski, atusking yun, ha? Nindong buhaton mga igala, pagkuha og siyam kalusok sa ahos, imutong tantaron sa gagmay nga mga pagtantad mga igala. Uman magpabukal og initubing nga kanabitong kulo-kulo na gayon siya. Muna buhaton ninyo, uman imutang katong tinantad nga ahos dito mismo sa mag, kanang dako-dako nga mag, ha? Dito bubuoy na yun sa initubig nga imong ipabukal. Naaman ay siya'y baho nga ngilad apan na iyang wag tangon ang baho ni Ana o napoy kapasidad kini ang ato nga Doc Epa turmeric powder. Amoto isagol, usang at tunas duha kutsara. Uman, butangin ni mo o usaka kutsara nga bismilk. O di ba may complex? Ako tawa imna kay bahuman ni mo anang inom panington ka batiyon dayng kagduka mga suking tigpaminawan, ha? Muna'y usa sa mga butang nga atong tudluan tamo kung gusto gini mo na nga maangkon ang nindot kaayong pagatulog adto karong adlawa kay naamatay libreng konsultasyon, ha? Matag adlaw ka na sa matag branches sa Doc Alternatibo aron lamang nga ipabuhagay ang pinakanindot kaayo na pagpaklaro na dili nimo malimtan mga kaigsuunan. Apan pero kung dugay na ang imong insumya nga gibati nato karon, naa nay dala nanganak nag anxiety symptom, mas maayo na mobesita ka gayod sa atong branches. Monay usa sa mga ika hanyag ni ining naisgutan programa. Usahay dili man gayud ta walay tulog, daghan gayud tag gihuna-huna. Kapoy mamaymong strong perme, kapoy magpakauki bisan bugat na kaayo. Pero inom dumi mga igala, dili nimo kinanglan nga sulbaron ang tanan sa usa ka gabi. Usahay ang pinaka maayo nga mahimo nimo para sa imong kaugalingon kay ang pagpahuway. Dayon sa ni wala di ka pahuway. Sunda to. Sa atong gika tudlo ganina kay ang pagpahuway sa usahay kay bisan ang pinakakusgan gikapoy pod. Unay usa sa ikabili nato nga mensahe para mapalaluman gina sa kailagmang bahin tambong sa ipahigayon nga herbal and holistic seminar aron lamang makalingkawas ka sa unang umaw nga problema igsuon.

0: Hoy na may ganatong oras sa Labanggeto ay 15 minutos na lang para oras ni Piligro. Abera to daw kaninaw ning ato nga mga branches karon kay naay mga good news nga ila kining ipabuhangay. Dato na sa tanan nato nga mga kaigsuunan, derita atong sugdan og kumbati dinhi sa atong sok sergeant ha, sa Kiamba. Dok alternatibo na sa linya nato si Coach Din. Good morning, Coach Din. Kumusta?
1: Yes, Doc Vince. Happy morning. O happy morning po, Doc Vince, sa mga nagapaminaw, nagapamati, garong urasa sa atong programa, especially sa mga taga-Kiamba branch. Happy morning sa tanan. Doc Vince,
0: kumusta ang weather report nato din naroon?
1: Doc Vince, ang weather report nato karon kay normal kayo atong weather. Walay init, walay ulan. Maunang perfect timing kayo, Doc Vince, para i-advance register para sa atong ginapaabot nga seminar, Doc Vince, karong May 13, 2026. Mauna siya ang atong ipatigayo na to atong holistic herbal seminar, Doc Vince. Gauban na to atong guest speaker o lecturer nga si Doc Marites Montoya. 200 pesos ang registration, Doc Vince. Libre na ang kaon, libre na apay full week mineral nga yatay sa ila, libre na ang coffee, Doc Vince. Ug sa mga attend, Doc Vince, na atay buy one take two nga special promo para sa ila, Doc Vince. Sa mga mo attend, maunang sa mga nagapaminaw karon, Doc Vince, nagapamati, mapamember man o dili pa member, Doc Vince, nga ganahan lang maminaw sa atong lecture, pwede sila mo attend, Doc Vince. Welcome ang tanan, adto lang sa atong branch aron mag-advance register. O gina-advise lang na to, Doc Vince, as early as possible, Doc, mag-register na sila in advance kay tungod kay limited lang sa 15 ka slots, Doc Vince, ang atong i-accommodate karong May 13. Maunang mag-rush na, Doc Vince, kay nati 7 nga naka-register. So, 8 na lang ka slots, Doc Vince, ang bakante. Maunang magpaabot na sa ilang registration karong week, Doc Vince.
0: Ayan, next week na ni Coach Dino, oh. Ang muna nga ikaw karon nga namati, hala. Aninawa na ang atong nga branch kinidiri sa May Kiamba. Latimbayaan ang atong nga mga membro, mga LP na to nga makanunayon gayon ang ilahang pagasubay.
1: Yes, Doc Vince, latimbayaan na to, no, atong mga LP purchasers, sila Sir Warlito Bidos, Sir Jim Gadya, si Father Joel Sunga, si Sir Warlito Bidos, si Sir Jim Gadya, si Ma'am Linda Giligaw, si Sir Randy Ilugsong, si Ma'am Anita Ramos, si Sir Roel Ramos, si Ma'am Jocelyn Atsuela, Sir Jimmy Gagarin, Ma'am Lilibeth Gagarin, Ma'am Rosalinda Adunay, Ma'am Regilita Bautista, Ma'am Virginia Maureen, Mr. and Mrs. Teresita Kimpan, Sir Rogelio Aninag, si Ma'am Gaudensia Sale, si Ma'am Rosalie Quirido, si Sir Rene Quirido, si Ma'am Marietta Salvador, si Ma'am Loretta Landao, si Sir Fausto Hinampas, o si Ma'am Celestine Hinampas, si Sir Leonardo Lorejo, si Sir Ruel Favila, si Sir Ma'am Celerina Daga, si Ma'am Basing Daga, si Ma'am si Sir Dante Calip, si Ma'am Susan Calip, si Ma'am Purita Caracas, si Ma'am Delia Mosquida, si Ma'am Delia Morja, si Ma'am Remedios Ruiz, si Ma'am Lenny Berry, si Sir Ricardo Sales, si Sir Cipriano Abad, si Ma'am Placida Carbonel, si Ma'am Evelyn Mangubat, si Ma'am Ronifa Japal, si Sir Renerio Bayubay, o si Sir Elvin Ferrer. Happy morning sa atong tanan. Sa usap, Doc Vince, na atay seminar next week, May 13, 2026. Maunang gina-encourage na atong tanan. Mapamember man o dili pa-member, welcome mo atin sa atong seminar. At to na modre aron makapa-advance booking mo para dili mo ako tanog slots.
0: Ayan, alright. Thank you so much, Coach Din. Sa atong mga igala din na, ayaw yun o kapag-sipiat kini. Nalaman kita ay 49 minutos. Uman mula ba ang atang na sa ika-alas 11 sa morning sa tanan nato ng mga ingala nga nanatay mga schedule sa atong mga branches sa makipag-sandurot na mo aron lamang dili mo maulihi mga suki di maminawan sa mga impormasyon mga kaigsuunan ha. Abe atong aninawon daw dinhi sa area sa may Sambuanga, Sibugay, taga-Ipil ron na. Pero maglanunan, siguro ganebe, ato nang kumustaw na si Coach Nalda. Yes, good morning!
2: Yes, good. Happy morning, Doc Vince, og sa mga nagapaminaw sa atong programa karon nga nagasigay-sigay sa kanya-kanyang paniudto og sa tanan nga drivers nga nagapaminaw sa ato karon maayong buntag.
0: Ayan, kumusta bang panahon na ito, Day? Ulan ba?
2: Ninda tayo kayo atong panahon karon do kay dili ra jud kay init pero naay gamayng dag-o maong ako ang ginaimbitaran ang tanan nga mo bisita karong sayo dinhi sa branch po.
0: Ayan na, ang atong seminar medyo layo mamanto pero para sa impormasyon sa atong mga kaigsuunan, kinsa may lecturer nato ni Ana Atol anang
2: yes,
0: atong seminar.
2: Yes, Doc Vince, no, good news kay first week pa lang sa bulan sa Mayo apan aduna na tayo schedule para sa ato ang Grand Herbal and Natural Healing Seminar this month. Pagahimuon na karong Mayo 29, adlaw na sa Biyernes, layo-layo pa apan ginaimbitaran ako ang tanan nga magpa-advance register aron dili mahukdan og slots o ma-priority ka sa one-on-one counseling nato with Doc Ian Mark Enriquez po.
0: Ayan ha, mo na mangigala ikaw karong nga namati. Kung siya may ika, panawagan ni mo sa iliha ha, Coach Kayla.
2: Yes, sa tanang nagapaminaw karon po, open na to ang branch 9 a.m. to 5 p.m. Adlaw-adlaw na ito yung mga ginahatag na discounted prices sa tanan. Sa tanan natong selected products sa Doc Alternativo, o sa tanang members di ay sa Ipil branch o sa mga dool na branches nato, naatay promo karon buy one take one o buy one take two. Bisitahan lang ang branch nga naanahimutang sa Manuel Actua Building, Proc Petrotex, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Pwede sad sila mo tawag sa numerong 0954-336-1104. Again, ang ato ang Doc Alternativo Ipil Branch, anaan himutang sa Manuel Actua Building, Proc Petrotex, Poblacion, Ipil, Sambuanga, Sibugay. Taas lang na siya sa Bakery Doc. Pwede sad sila mo tawag sa 0954-336-1104. Gikan na din sa Ipil Branch, maayong buntag o maayong pangpaniod to sa tanan.
0: Ayun, thank you so much, Coach Kayla. Direkta kini sa may Ipil, Sambuanga, Sibugay. Muna nga ikaw karon na mati din na ayaw yun o sipyata kung gusto ni mong habugaway ang imuhang pamati, mga suki di maminawan. Hala, antuhin na kay harun lamang makatambong ka. O imo tong matagamtaman ang mga papromo. Ano naman kita ay 8 minutos na lang gayon. Kaya naasa linya nato ang atong Davao del Norte correspondent na si Doc Jody Taparan Chavez. Yes, good morning.
3: Yes, Doc Vince, good morning. O maayong pagpaniod to sa tumasuking tipaminaw karong orasa. Mayong adlaw sa tanan.
0: Ayan, kung wisgota o tugnaw, init din ha. Kumusta bang panahon ron?
3: Init siya, Doc Vince. Papandili magkumpiyansa. Kaya basig maunya, mugulan siya. Kaya naipart sa kalangitan ang nagdagong busa. Katong wala pa nakaanhi diri. Mientras wala pa kaulan, pwede na sila mabisita diri sa Tagong branch. Kay bisan pa man sa kalahi sa atoang panahon, nagpadayong gihapon ang mga papromo sa Doc Alternativo nga buy one take two, buy one take one o discounted promo sa mga produkto ng Doc Alternativo para sa mga miyembro. O katong gusto magpamembro, Doc Vince, ayaw kabala ka mag-addulan diri sa Doc Alternativo Tagong branch, magpamember ta kay para maka-avail sa mga papromo. O karong umaabot nga Mayo 29, Doc Vince, adlaw ka na nga Biyernes. Ano na gina kita ay pag-aimuon ng monthly grand holistic seminar. Mayo 28, adlaw na 20 nga Biyernes, makauban na nato ang atoang Doctor of Ministry and Natural Healing, Doc Jovi Lantaho. Busang katong wala pa nakapag-advance register, Doc Vince, ayaw paglangan, magpa-advance register na para dili ta mahutdan og slots. Sa mutadong adunay mga balatian nga gustong maayo sa natural nga pamaagi. At wa ka ng hatagan o pagtaga diri sa Doc Alternativo Tagong branch. Hatagan nato na og pinasayang formula para magabayan sila sa ilang mga iniindang karamdaman. Magpa-advance register lang, Doc Vince, libre na ka na check-up and counseling, libre healthy foods. Libre pa ta sa fulvic mineral, libre one bottle of fulvic mineral para sa na high blood, diabetic, hypertension, constipation, any problema sa lawas. Sa muta doon adunay mga prostate doc veins, na problema sa pag-ihi. At huwag din ang doc alternative butago branch kay andap kini mo alagad para sa inyo. And particular sa panabo, doc veins, Carmen, nabunturan, mawap, diri na maganhi sa doc alternative butago branch. Ana amay mo tang sa door 4, Pereira's Building, La Filipina Road, Magugpo, West Agong City. Pwede magtawag o mag-text sa numero 0909-4718624. Again, 0909-4718624. Daghang salamat, Doc Vince. Gikan ninyo sa Tagong City. Kini si Judith na parang Chavez. O ngayong udo sa tarang.
0: Alright, thank you so much, Coach Judith na parang Chavez. Live and direct. Gikan din na sa taga Tagum City. Ha, muna ito sublion atong yawag ang tanan nato nga mga kaigsuunan ayaw gyud og sipyat sa pag-adto. Ano namang imong matagamtaman ang nindot kaayo nga kayuhan. 5 minutos ka lang gayon kita mag-alas 5 apan na ipahabol ha atong siren karon ang atong mga kaigsuunan din sa taga Davao Oriental si Manager Ryan Ulan-Ulan Villarino. Mayong morning!
4: Doc Vince, happy morning sa tanan natong mga sakitig paminaw, miyembro o mga baguhay lang numino sa itong mga programa sa Prime FM. Happy day sa tanan.
0: Ayan, kumusta ang panahon din na, manager?
4: Pila nagkasimana, Doc Vince, na antos sa nining kainit ning siyudad Smati, no? Mawagin niya natin mga nasinati, Andre, o niya kagabi, inabutay na sinati ang 5.9 nga linog para kaduha itong kusog. Pero ang uban na itong nasinati, mga aftershock na lang o nga kusog-kusog ito, mga pinakasegundo. Pero sa pagkakaroon, wala naman, pero matot pa ski box, maski pag walay mga pagtayog, pero every time na magiging na yung mga pagtayog, hindi lang natin mapansin, no? Pero okay lang, siyad sa Mati Doc Vince, particular din sa may Gumi Street, puwasa na ang atong branch. Init karon, grabe ang nasinatihan sa itong mga kaigsunan kining paglabad sa ulo, hypertension, pagtaas blood pressure, dili lang sa kainit sa panahon, pati po sa way kwarta. Mustabot ning kainit, si mong lawas, si mong temperature, kuha po kay sapi, muna nga, kuha kay sapi, napunod kay balatian, dubli ang mahimong effect sa itong panglawas, muna ng ato ang advice sa mga kaigsunan, Doc Vince, nga di pa abuton na mo grabe kining ato ang mga ginabati, no? Gani advice nato sa mga kaigsunan nga dili pwede mo abuto tagtulo ka bulan niya itong sakit kay matawag na tala siya o chronic disease, no? Muna nga si mana, isa pa bulan solusyonan na nato itong gibati kay para dili bitaw maabot sa gitawag natong complication, Doc Vince. Pag mag-complicate na, maabot ang panahon, kompleto na yung mga balatian tungkol sa grabe ni mo ginainom nga kinibang maintenance. Ang local alternatibo na ani ginatawag nga sinigurong formula ang ilaalang pagadto sa branch aron matudluan nato kung naay mga ginabatis panglawas, paglabad sa ulo, pagluwas mata, sambol mata, pagtaas blood pressure, ang uban, Doc Vince, kanang mapay pagsugod sa pagtaas sa blood sugar. Ano ginatawag nga dili na gyud kanabang healthy ang atay o ang ilang itawag o kining pancreas mo nang natay formula sa doc alternatibo na maabil nila aron masolusyonan nato ning tanan, no? Sa mga adunay gibati pod nga allergy diri sa Mati Doc Vince, uso diri ang kining mga daot o gatay kay diri sa tos doc alternatibo mao mo ginato ang pag-analyze nga kung naa kay grabing allergy. Ang una di ang natutuhan ng imuhang atay mo nang diri sa Mati, daghan po kayang nakasinati ni Ana, kanang allergy, no? Mo nang kung naman yung mga ginabati ni Ana, pagkatol-katol, bisa pag-imna nila o kanang antihistamine, di gyapon maundang ang katol, daghang mga lukas lawas, meaning na sa sunod ang problema. Mo nang ang alternative na i-formula, everyday na atay libreng counseling, Doc Vince, kung naan sila yung ginabati, no? Pwede yung sabi lang tawagan ang atong Dr. Ministry Natural Healing. Happy naman itong oras, Doc Vince. Karong Mayo 30 na tayo ipaygayong seminar kaoban si Doc Joby Luntaho. banang advance register mo ng atong branch nimo tang diri sa may Gomez Street kilid nining simbahan sa Katoliko og kilid sa nining Agdaw ko opno kita kita ta labi na karong adlaw natay buy one take two buy one take one sa atong mga promo sa products nato. Salamat sa gayon Doc Vince og hantud sa mosunod nga gayon kini inyo ang health coach og inyo ang branch manager sa may Mati Davao Oriental Ryan Villarino. Balay gong sa kanunan atong buong Diyos.
0: Alright, thank you so much manager Ryan Ulan Villarino. Hindi nagtapos ng atong panaguban-uban. Antol sa sunod higayon, sa pangalan sa atong co-founder, co-inventor, Madam Ning Galilibo, atong PBN Station Manager, Doc Vince Lambak, Dr. Ministry and Natural Healing, mayong pagpaniunto. At ang imusunan mo dugay ang atong

0: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabalita.

iha dungkoy basig na. Tabot lang tamo niya mga dila. Dungkoy dali unggoy. Ha? Basig na. Kanta sa kukay. Hindi na tamo istorya kay kasabaan ka. How are you today? It's a Thursday.

0: sa una, duha mo man yun to. Uniya ka ron, ikaw na lang. Gaba, hindi mo, alas 12:16 na.
1: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo. Pandok Alternatibo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
2: Arthritis, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program at pag-undergo ng Vitamin C IV ng Dok Alternatibo.
3: Ako si Mirna Liposoy, 73 years old sa Kamanha, Dumaguete City. Okay, before ko ni Ari, ang akong ibati, ang akong joints, morag arthritis, kay magmukmut man makadlaw niya, dayon, o mula ka po, murag sakit yun, as in. O, primero is na ni-undergo ko og 7 Days Cleansing Program. Ako po na siyang gituman. Yeah, after anang cleansing is yawin po po anang vitamin C. Sa 7 days cleansing, ka-work yun siya. Ako po ma-feel na gaan ang akong paminaw, ang akong ihi. Nindot ko kaayo ang epekto sa naminaw karon. Kining akong testimony, kung ano siya kaayo, truthful ko niya kaayo niya. Undergo mo o cleansing, kanang akong sakit, dinahalan ko na siya i-cleanse. Ako si Mirna Liposoy, 73 years old, sa Kamanhag, Dumaguete City.
1: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
2: Ang Dok Alternatibo Center sa Mati City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Mati City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Mati Branch. Sa Hingo Og Branch. Sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch. Sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch. Sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandon Building, Surigao City. Sa Tagum Branch. Sa Door 4, Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

0: sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Kanong hapon.
2: Nagabaligya yung doka scooter gahapon. Ako'y customer ganina gani. Ganahan kayo sa sporting nga motor.
3: Ayos na may.
4: Salamat ha. Bisangin ko pwede sa pagpamiligya yung motor adlaw-adlaw.
2: Ang kamot lang ko karon. Ay gusto na ko makumplito ang kinanglanon para sa imahapon panganak.
5: Kidalit sa Prime FM Production Center.
2: Lando? Ha ka nakabalungan na ako dali.
6: Ang binamon, umusan na ka?
4: Okay na ka, Lando.
2: Ay nakabala ka sa kuwa. Huwag mong kita rong tulog.
4: O ganina akong giyunaw na karon no.
5: Mga hugot sa kinabuhi.
4: Pag naan siya si Bug at nag-idala karon ay, ambot lang.
6: Wala ko ni Ari Dari para manigubaw ang pamilya.
4: Pero kigubaw na nimo.
2: Ikaw? Agree. Lando, undangin na.
0: Karong hapon na.
5: Atangi.
7: Atangi. Unya, ilang drama hala, unay media. Sa una, pil mo na ba sa bata ko na sa drama karong kay. Mga kuya pil guys. Atangin na niya, alas 12. Alas 12, ala unay media. Drama sa radio sa Prime FM. Basta mainampuhon daw ka, malikay yung kas disgrasya. Oh, makatagpas ako nun sa Facebook. Mamiya sa tapi guys, oy. Tinibid daw, hindi ka maniod dun yung mga pira ka, okay kayo. Mapagasto, healthy ba mong lawas? Abangan pag hindi mo ang digestion. Siyempre, ay magpangit aglaing kape. Ganang kape nga safe, nga di mag... Dili maglani yung kuto-kuto, di mo kumuhiun. Maski pag pulo, ito ba yung tikabasos kanlaw? Mixed and mixed and herbal coffee sa local Tila Tibor, ala. Ha? Alas 12:21.

12-22. Kining 12-22 mo gawas din ba? Sa 4D. Mga guys, sa kainit sa panahon, kailangan niyo mong mabalansi mo ang tubig. Dali pwede nga, masilag ka ginumag juice, milk tea, uban pa. Kaya panig ilang sige ginumag soft drink, sige ginumag milk tea, sige ginumag mga shake, mga energy drink. Kung kumusta na ilang kinabuhi, uwas lago, basila gibati. Kaya matod sa pagtuon sa lukot na tibo, ang sige kulay inumog mga ilim nun nga grabe ka dechemicalize. Anong grabe mga chemical ba? Dili lang makadaot sa imuhang mga organs, particular sa imong kidney. Pati na usab sa gitawag na itong good blood flow sa imong lawas. Kay, ang imong maginainom nga dechemicalize ng mga ilim nun, wa naman lang siya matabang sa imuhang oxygenated blood. Diyan mo lang oxygenated blood. Munang gatuyok ng mga dugo sa imuhang lawas. Kakulangan sa tubig mga guys, muna gitawag huwag magpataas sa imuhang blood pressure, magpalabag sa imuhang ulo. Una, mayroon ka nga dungkoy, gainom mo kong mga mineral water o ganang mga gikana ng mga tangki. Asamot na. Kaya matod sa pagtuon, mas gigikan mas grade 1 hantod sa high school, ang tubig na agad na siya gitawag huwag mga molecules. Molecules ba, ganang magtituyok mga giring-giring, ay dili giring-giring mga, kuhan ba, circle. Kailang gitawag na itong oxygen. Muna, pag imong tubig rin na ganoon, uyog gano'n na, kung lang ganoon, mabula ganoon, alam na, oxygen, problema ganoon, mabula, wala, Lablabay, gilad na ito, ano? Balang tiri si Dokol Tratibo, gina-advise na ito, nga nagin tayo, pulvic minerals sa itong ginainom na tubig sa usap. Pag matanim mo si buntag, muinom na yung kaog, dili sa mo, kaya ang practice dili pag natay, gibati sa panglawas, kay alas 5, for example, bumatag ag alas 6, alas 6 to alas 8, dapat mahuman na nimo lang umong isa ka litrong tubig. Di po nimo inumon nga, huruto nimo lang isa ka litrong, kaya mamatay po ka. Ang pag-inuman ay hinay-hinay. Magito siyang lasay limit na oras, 5 to 7 or 6 to 8, depende na lang sa imuhang pagmata. Kinahanglan within the span of 2 hours, imuhang imno na imuhang tubig na naman. Kay para na kay nindot na blood flow. Nindot mong digestion. Kaya pag inong palandaan mong tubig, makapakuha na na, makapadigest na na. Nga, imuhang mga waste mo gawas. Pasensya sa mga langaon, mamatay gisulti. Kunya, nakay nindot nga blood flow. Sa mong dugo, muna maglisod o. Sakay mo ang, di actually, dili mag-anasya. Dili magyad siya, delikado ang blood pressure. Kaya kung maglakaw ka niya, mataas na yung blood pressure. Kung may mo abot nga imong utangan, kaya mataas pa naman blood pressure. Ang delikado naman sa blood pressure, kung hinungda na na ka ng paghuot sa imuhang mga laluyan sa dugo, kaya imuhang mga ugat, tungod sa imuhang sigig ka o punay ka o na namang itawag na itong daghan ka yung mga kolesterol. For example, prito permente, o di magpundog yun ang kolesterol. Pag muna'y magpundog sa mong kaugatan, muna'y hinungdan nga magbara, muna'y ma-stroke ang tao. May pag mag-ampo ka nga ma-stroke ka nga hemorrhagic, kay diretsyo na. Kaysa ma-stroke ka nga ka nang itawag na ito, o talang skimik. Na, pag skimik, hindi nakakalakaw, banhod na yung mga mata, maglisyo ay mata, magbanhod na yung mga ugat. Maglisod na pwede mo ang lawas ng lihok. Mula yung delikado mga guys. Unsa may advice ni mo doon ko eh. O si Dukol Tratibo. Kini, yung mga natunan na ako na sa seminar mo. Nang pag may seminar, ang tupod mo. Sige, rago mo pa may radio. Sa matag oras, may nang

pagpaspas ba? Dili pa lang walking nga siya, kagpagwapo, pagwapa din ha? Kanang walking din nga, kutob siya mong makayang lakaw. Isa lang kauras, no? Do? Kauras, mas maayo. Nga naman na doon ko eh. Pagpagawas mo na sa waist sa imuhang lawas, pinagi sa singot. Kung niya ma-exercise, pwede imuhang heart o baga o imuhang blood flow. Unya mang pagpagla pagpag-exercise pag maski sa kauras na siya sa kadlaw. Makabalik na siya pa kondisyon si mong lawas na siya na ikaw. Munang kung wala kay tamang tubig karon, siya kagkaon o mga mantikaon. Gunso mo na siya mga sibong pagkaon, mantikaon. Wapad yung kay exercise, wapad yung kay pulmic minerals. Ano namang pangutana nga mga batalon palang karon wala. Grabe na ka masakiton. Dali na po mamatay ang tao. Oo, oh, ano namang pangutana nga nung nagsakit mo. Panghapakon ko na yung mga kalimutaw ron. At mas doon ka talagin mo kayo na ilibring natural check-up na buti buy one take two karon sa itong pulmic minerals katong gihatag na ko sa inyo ha? Labi na sa mga namino karon diya sa may Digos City, ano mino mo gining Digos? Labaw na ning Mati City, ano mino gining kay diri magkukulog programa? Ang taga Dabaw, abot lang kung namino ba ning Dabaw kay may update sa GC. Kining tago mo, ano mino ni kay nag-update mo ni ganina? Kining ipil, murag namino ni kay sa iwan po ni internet. Abot lang ning Libak, kung namino ba ning Libak? Atong mas libak, lokal na natin mo, hinguog, murag naminaw ng hinguog. Ormok, naminaw po ni kay nag-update gini na si GC. Diya sa may midsayap, amot, naminaw ba ni midsayap nung? Kining kinapawa na murag naminaw ni. Kiyam ba, naminaw ni kay nag-update mo ni gini na surala, samot na ng surala. Katod ng mga gibanggit, nanay radio di ha. Prime FM, nabuday doka alternatibo branch. Kapuya si Gistoria, oy, bukanta na po gabi. Sa muka ni si Gistoria, oy. Huwag man po nagsugo na kung mag-Gistoria, no? Pwede rin po kumakanta, pero di man kung gusto mo kanta na wala mo'y natunaan, dapat lagin mo yung mga natunaan, mga guys. Samtang nalingaw mo sa itong kanta-kanta, napon mo'y natunaan, ha?

0: mo daw, bago rin nagsbilo niya, wala mo kay kwarta. Agas na bilo magkakain na ko. May nalimang kula na tulis mo ko ngayon na. Ako'y maglagot rin, basig na.
1: Lumalamig!
0: Wang gabi! Lumalamig yun ay mong gabi noon kayo. Ito, ito na ka sa 6 feet below, below the ground. Walay kunda nga pagpaminaw niya ako mga fans diya sa my new way barbershop. Bisag ingno ni mong ayaw paminaw, maminaw yun. Si Jack nga gwapo, si Jumar nga gwapo, si Kaloy nga gwapo. Anggap lang gwapo ba ni si JP? Pero mura gwapo man ni kay Bulagaw man ni Buk, mura man ni Koreano. Huwag ilang gwapa kay nga tag-iyas, Madam Julie. Nga mang libre o energy drink. Libre soft drinks. Namalik to glider, di napabayaran. Ngayon pagpaminaw niyo diya, kung gusto man yung kinabuhay diya, ha? Nanto di ba takwa ang sige noo, maningkamot nung siya pong taggupit. Oo. Ako, maski, inalani lang ko, hanto di pa kukwa ang sige noo, maningkamot siya pong programa sa radio. Basig mo na niya kung purpose sa kinabuhi. Na makalingaw og tao, bahala kita, gibiyaan.
2: Sana ako.
0: Ala naman na, ikaw, JP, Kaloy, Jumar, Jack, mo na niya yung purpose sa kinabuhi. Kanang tigupit og tao. Tigupit sa ilang mga buhok. Munang tarunga yun yung mga trabaho, ha? Ilad na. Kaya kung wala yun yung trabaho, wala pa mo. Wa mo'y makaon, wa mo'y pang chicks, wa mo'y pang 3 hours sa in. Ha? Ganun si JP, si Kaloy, si Jumar, si Jack. Hilag man ng 3 hours. Pila, rigong 3 hours yun ng Digos aircon, murag 200 ra. Kasi nisaka na rin 300, kaya grabe naman ang kamahal ng gasolina. Nya, tekatek pa gani si JP, si Kaloy, si Jumar, si Jack, ilang motor kayo, sunod pagod sa kwarto sa inn, para di makipan. Ay lang ko nag-atika do. Alas 12:36 na.
3: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo. Pandok Alternatibo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Dok Alternatibo branches sa inyong mga lugar. O tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
4: Malakas na ang resistensya dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Dok Alternatibo.
5: Ako po si Erlinda Gulondrina, 74 years old, third summer, 7 days cleansing. Malaking tulong ito sa akin. Ngayon nga nagda-vitamin C ako, naramdaman ko rin na yung katawang ko. Malaking ngayon ang pagbabago ko kaysa di pa ako nag-cleansing at ng vitamin C. Unaan ko naman sa kanila sinishare at pinipento na ito ang ginagamit ko kaya ng mga nakatulong. Kita sa akin sa barangay, talaga nagsasabi sila na hindi ako makalakad na bakit nakakalakad ka na ngayon. Kwento ko nga itong mga gamot ng Dok Alternatibo. Ako si Erlinda Golondrina, 74 years old, barangay Factoria, Oras, Estensam.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Dok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approved therapeutic claims.
4: Ang Dok Alternatibo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City. Near old ABS-CBN, Bantay Bata.
7: Sa Digos City, main headquarters, Davao del Sur. Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City, Davao del Sur.
8: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.

0: Matungolas mga higala. Dali na sa oras ay bago nang itong storya dali.
1: Okay, party people in the house.
0: Ano siya malinga ta? Pwede mo tinungod ng oras na nga. Dali naman kayo sa nawaan. Alas 12.39, 40 na ni Pitek.
2: Karong hapon.
3: Nakabaligya kong doka scooter gahapon. Ako'y customer ganina gani. Ganahan kayo sa sporting nga motor. Ayos na may.
4: Salamat ha. Misang kikapita sa pagpamiligya kong motor adlaw-adlaw.
3: Anikamot lang ko karon. Eh gusto na ko makumplito ang kinanglanon para sa imahapon panganak.
2: Kidalit sa Prime FM Production Center.
3: Lando? Ha ka nakabalungan na ako dali.
5: Abi na mo nung isa na ka.
4: Okay na ka Lando.
3: Eh nakabala ka sa kuwa. Wak mong kita rong tulog.
4: O ganina akong giyunaw na karon no.
2: Mga hugot sa kinabuhi.
4: Pag naan siya si Bug at nga gidala karon ay, ambot lang.
5: Wala ko ni Ari Tri para maligo ang pamilya.
4: Pero kay guba na nimo.
3: Ikaw? Agri. Lando, undangin na.
2: Karong hapon na. Atangi.
0: Ang siya man Lando mo, undang ka Lando dili. Lando, undangin na. Muna ilang drama o niya tiyotiyod si Lando. Alaw na yung media. Kakapay magprograma ang saan taman mo. Maginit ang purpose sa kinalikalibutan pa rin. Magprograma kita. Salamat pa rin kay Nalay ka niya sa'yo kay ka. Kabalo man ko pa rin nga sa'yo ka rin. Duty pa rin kay naglikay ka sa trabaho na doon yung balay. Ay, pabati ka rin pa rin. Yeah, unyang alas tres. Sa hapon, magprograma po na si Papa D.
6: Kuya Juan!
0: Ilis din eh, mong pangalan pariyo. Kala mga dungkoy, smukoy mo na yung dapat programa. Mga na dapat nga mga pangalan si DJ. Gusto nga ng Papa D, oy. Papa D, Papa E, Papa C. Pari tayo mahimuan eh, kaya magkapi-kapi na tag-mix din sa mga magprograma. Ba'y mga kudari kayo naman ko'y mixed in copy. Oo, ikaw diya pa rin. Nakay mixed in wala.
6: Hindi agawa mo.
0: Ang saan ka man, wala may kape. Papalit na lang si Max mo, no? Kada ko nag-income. Naka, may untig ko naman ang jar ka ron. Yan, naka 20-30% ang katong kape 280. Unya, ako na lang mo diya. Pag corn copy na lang mo kay tag 210 lang niya. Tulog ka buo. Dugay na ninyo ng hot dog. Pamalit lang mo kuko sugar o kalamay. Hay, takapoy magyawit. Alas 12.

0: ipipro muna ang mga membro. Mga membro, hello mga members. Mga members, sa Dukal Tinatibo na, tayo by one take two, by one take one karon. Add to mo sa mga brands sa Dukal Tinatibo. Ang uban mo, add to big way promo. Pag na i-promo, lima mga add to. Dapat mo singgit mo.
1: Kagalingan!
0: Katong mga naigibati karon nga, sige nagpaminaw sa Premier Famous Radio Alternativo. Add to mo sa Dukal Tinatibo. Di naman dahil na Radio Alternativo, Prime FM naman ito. Kaya nga ba nung good, pag okay pang lawas, ah, di siya may magpatambaloy, okay pa man akong lawas. Kabalo mo, ang lawas na nasa gitawag o aging process o deterioration, adlaw-adlaw, labi na guwa kay gibuhat, gadaot yung lawas. Matinga na lang ka nga, mukalit na lang ka kuan. Mukalit na lang ka o kamatay. So, bilang ninyo sa pag-inawag mixed tin, coffee, pag-inawag pulbik, B-complex, bis milk, sa mga naay, gibati, di ha. Mga ganyan mga ato ang tang di kayan. Kaya kung lala kay gibati, di pwede nga ka ng pudyot-pudyot lang imong imnon, dapat naka-formula yun. Labi na gyud sa ato mga nanay, tatay, katong nanay mga edad, di patong na mag 40 pataas, o 50 pataas, o 60 pataas. Ang inyong haging dili pwede wala on sa inyong hang balay, kining pulbic minerals, nakabay one take to room, upat kagisan, ipakapindo ha. Best milk, B-complex, nakabay one take one room, upalit kagisan, ipakapindo isa. Add to mo sa mga brands sa Dukal Tinatibo, mga taga-Surala, Kiambas, Rangani, Kidapawan, Misayap, Urmok, Kinoog, Libak, Ipil, Tagum, Dabaw, Mati, labi na ning Mati, kay Guwapo ng manager dia, o Digo City. Pamalik na mo dia sa Mati, kay manirado na na inyong brands. Bahala mo dia. Dati promo nun.
2: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Doc Alternativo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
0: 3-2-1-1. At tama si Dukal Tinatibo, samtang wala pa'y oras. Mga tugod mo, alas 5 na. Wala na eh. Mga tumag alas 5, mga manirado na na mga higala. Mga tumo, alas 4 lang kutub. Kaya alas 5, wala mo na. Mga basirado naman na. Pero pwede mo magpa-reserve. Bayaran lang ninyo sa Gcash. Bahala kwaon ninyo alas 5, alas 6. Ha? Okay, pag alas 5 na, stricto mo kayo na, bawal maging ng maliit. Wala na. Wala na may makukuha ang promo. Wala nga, kung gusto mong magkuha ang promo, hantod alas 5 sa hapon, i-text o tawagin ninyo ang in-charge or sa inyo ang group chat. Magbayad ka lang sa inyo ang Gcash. Kwaon lang ninyo alas 5. Kaya kung alas 5 na ka mo, ito, basig makatupan ka, di na kaka-promo. Ha? Karuhan na, karuhan na, karuhan. Kanta sa

0: solusyon ko na.
1: Hyper acidity. Nakasolusyon na dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
2: Akong ginagamit din sa Doc Alternativo is corn coffee. Tugod sa kong kilab akong diantirming nasakit akong kapututo. Muna ang akong nakapi kaysa sa dati nga lain akong nakapi. Hindi ba mawala ang hilab sa akong kapututo. Kanina nga corn coffee akong ginagamit. Wala na akong problema. Coffee siya tayo gamiton. May ginarecommend na ko akong masilihan. Magamit sila ang corn coffee kay wala yun ang inyong sakit sa inyong kutukuto. Kabuhi, muna yung nilagkabuhat. Pero kung makagamit na kanya, wala na yung problema kay okay din siya tayo na kape. Ako si Mrs. Rosalinda Adonay, taga Soli, Kiamba, sa Langganan Province. Ang aking edad is 65 years old.
3: Sa kaibig mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valley Drive, Surala, South Cotabato, along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Pudusan, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Pudusan 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 Geo Building, Pudusan 1, Libak, Sultan Kudrat.
3: Mga ka-alternatibo, ito na ang pagkakataon mo. Ang promo natin ngayong araw na ito. Buy one, take one. And buy one, take two promo on Doc Alternativo Products. Magmadali na, baka maubusan kayo. Punta na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong mga lugar o tumawag lang sa ating hotline number 0946-967-3211.
0: Dalasin ko lang sa hapon, mga pa-promo na doon, buy one, take one, buy one, take two. Mga taga Digos, Mati, Dabao, Tagum, Ipilibak, Imuog, Urmok, Midsayap, Kidapawan, Kiamba, Surala. May pagdaminan sa kong amigo diyan sa may Capitol Hill, si Sir Hermogenes Humamil, ang Densyo Padilla o Berting Labra ng Mati. Sir, Bill Mohinis, Humamil, o Humamil Pamili. Minaw doon siya, nag-text ko aron. Salamat sa magpaminaw niya, sir. Nakay iro niya, sir. Nakay kanding. Ay, kaya na. Salamat sa magpaminaw, sir. Bill Mohinis, Humamil, ang Binsu Palilia ng Capitol Hill. Si Kuganda niya, sir. Kanagabi, mag-jogging niya. Alas 12, 52

sila bumugla sa atuan programa. Sa ang tama ninyo, ano nga kayo oras? Mukanta na lang ko sa atuang last song. Ang ako ang kantaan dyan kay... sa aking puso. Buni akong kantaan pimenti sa last song na to kay... paborito mo lang ako ng kantaan eh, kanang...

0: Muli akong last room, guys. Para sa inyo ang talaga.
1: Huwag malabot na mag-ubaluban kay. Hindi man pwede nga mag-sigilan tag-ubaluban kay. Kung mag-ubaluban ka, magbulan.

0: alternatibo. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Prime FM.
1: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit sa Doc Alternativo products.
2: Pagdaan ng mga produkto din sa Alternativo, efektibo gayon. Amo sila nga, bilibis ako. Kaya ngayong sila nga, di naman kaangay mag-apil-apilan ng trabaho. Kaya tigugaw naman ka. Iko, ayaw. Kaya mas akong lawas. O kaya, wag ko ingon nga na ako jambin ng sakit. Kaya napakong jambin ng sakit, di na akong trabaho. O, okay man. Muna ang nagkaroon nga. Ako yun ang ipa, sigarbong, magkina yung produkto sa Alternativo. Kung imo lang yung sundon, ligon yun ang imo kagalingon. Double action yun ang iyang epekto, ano? O, Patrocinio Madelo, Barangay Limon, 83 na, o.
3: Prueba sa kaepektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Mga idol, malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga idol, ang tubig na iniinom ko, may patak na Duke F Fulvic Minerals.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: No approved therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
8: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
9: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
10: May 13, Miyerkules, sa Kiamba, Josefina Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province.
11: May 14, Webes,
10: sa General Santos City, Animas Building, San Pedro Street, Lagao, General Santos City.
11: May 15, Biyernes,
10: sa Sarala, South Cotabato, Door 2, Villanueva Building, Olive Valley Drive, Sarala, South Cotabato, along the highway, beside Makilala Office.
11: May 16, Sabado,
10: sa Tacoronga City, Unit 39 and 40, Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacorong City.
12: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
13: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: Mayong hapon sa tanan. Isang mapagpalang hapon katropa. Mayong hapon sa tanan at mga pinalanggang naminaw. Karong adlaw, Huwebes, Mayo 7, 2026. Aliyan na po kita sa usa ka hapon na puno sa istorya, puno sa pagbati ug puno sa mga pangutana nga usahay kita ra mismo ang dili makatubag. Kini ang inyong paboritong programa sa hapon, ang Hugot ng Buhay. Ang programa nga naghatag timog sa mga pagbati sa ato ang mga katropa nga dugay ng gitago, mga sulat nga puno sa kasakit, paghigugma o mga kamatuuran nga lisod ipasabot. Kabalo mo, usahay sa kinabuhi, dili man jud tanang desisyon nga atong gihimo sa iyo. Kay uban, kinahanglan lang jud nato himuon bisan sakit, bisan kita pa mismo ang madaot ana, para lang maprotektahan ang taong atong hinigugma. Ay dili man tanang gugma, kusog makupot, o sayang tinod nga gugma, kabalong mahilot. Ug kana ang sugilanon nga atong paminawon karong hapuna. Ang sender nato karon si Lando, taga Davao. Sumala pa niya, naghan na kuno kaayong nahitabo sa iyang kinabuhi. Kahangtod karong lisod gihapon niya sabton. Mga desisyon nga iyang ginatago, kamatuuran nga wala niya gisulti, mga sikreto nga iyang gipili nga dalhon mag-inusara. Dili tungod kay bakakon siya, dili tungod kina siya gustong protektahan. Naa siya usa ka tawo nga gihigugma pag-ayog para kang Lando, mas okay pa nga siya ang dautan sa pananaw sa uban, basta luwas lang ang babae nga iyang hinigugma. Kabalo mo, makauna-una gyud ta ba? Pila kaha kabuok tawo ang kada adlaw nag-smile, pero grabe na di ay ang kagubot sa iyahang dughan. Kalibo, pila na kaha kaka buok tawo nga kada adlaw nga nagaingon okay ra ko. Kaya ang tinuod dili di siya okay. Usa mga higala, andam na ba mong maminaw sa usa na sab kasugilanon nga posibleng makapahila, makapahuna-huna o basin, makapahinumdum sa inyong kaugalingong kaagi. Usa ba ni ko mga katropa, yan na ang sulat ni Lando. Hinilang sa inyong paboritong drama sa hapon, Ang Hugot ng Buhay.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
2: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.
3: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping ang masa, kaping di paasa, mag-Mixten Herbal Coffee.
4: Nakabaligya yung doga scooter gahapon. Ako'y customer ganina-gani. Ganahan ka siya sporting nga motor.
5: Ayos na may.
6: Salamat ha. Bisang gikaplika sa pagpamaligya o motor adlaw-adlaw.
4: Anikamot lang dyan ko karon. May gusto na ko makompleto ang kinanglanon para sa imahapon panganak.
7: Gidalit sa Prime FM Production Center.
4: Lando? Ha, ka nakabalungan na ako dali.
8: Abi na mo nung isa na ka?
6: Okay na ka, Lando.
4: Ayun lang, kabala ka sa kuha. Huwag mong kay tarong tulog.
6: O, ganina akong giyunauna ka ron, no?
7: Mga hugot sa kinabuhi.
6: Pag naan siya si Bug at nag-idala ka ron ay ambot lang.
8: Wala ko ni Ari dali para magkuba ang pamilya.
6: Pero gigupa na ni mo.
4: Ikaw? Agay!
9: Lando, undangin na.
7: Mga hugot sa kinabuhi.

Mundo taga Davao. Daghan na kaayong nahitabo ng mga gisod na nako sabton. Kung asa ko nagsugod, ug asa ko padulong. Maokini ang ako.

0: Prime FM.
1: Oy, Bailando. Kumusta man imong halin sa motor karon?
2: Ah. Okay raman man do. Daghan po nagtanaw pero lisod gyapon mag-convince sila ha oy. Ikaw diha, imo ha.
1: Ah, medyo nindot akong dagan this week, bay. Nakabaligya akong doon ka scooter gahapon.
2: Sana all. Ano sa may style mo ng pagbaligyan ni mo?
1: Yun ni bay. Akong paminaw kung sa'y kailangan sa customer. Kung pang-eskwela ba, o pang-delivery ba. Lang gamit sa motor.
2: Maumansad na akong ginabuhat. Pero nadyo uban nga, maingon nga. Balik lang ko, sir. Yeah, di mo balik.
1: Normal na bay, oy. Dapat, pasensyoso lang dyan ka. Ang importante bay, maayaw tamo tubag sa pangutana sa customer.
2: Tama po ka. Labi na karon. Daghan kayo tag kakupintin siya. Labi na sa online.
1: Oh, Jude Bay. Munang dapat kabalutan sa features sa motor. Ugun sa on pag-install. Para makumpinsin sila.
2: Ako'y customer ganina gani. Ganahan kayo sa sporting ang motor. Pero kulang pa man yung budget.
1: Niya, ang sa manimong gisuggest?
2: Gignan ako siya nga pwede na siya mag-down payment. Tapos mag-monthly din siya.
1: Ayos na bay. Basta honest lang sa customer para musalig sila nato.
2: Tama, Jude ka. Kaya kung maayo atong serbisyo, mabalik naman gina sila sa tuwa. Magdala pa naglaing customer.
1: Mojud bay. Unya bay, sige bay. Mangita na sila ang potential nga bayaron.
2: Sige. Good luck sa atong sales karong adlaw ha.

0: Hapitan siya ko mga anak.
1: Kabalo na ko, Han. Love, mau ganing naningkamot siya kong trabaho para natay igasto sa tuwang anak.
0: Salamat, ha. Bisang ikapika sa pagpamiligyaw motor adlaw-adlaw.
1: Para mapunin ninyo tanan. Basta makita lang na ako nga okay itong anak. Mawala, giyod akong kakapoy.
0: Excited na biya ko eh nga makakita sa itong liwat.
1: Ako man, son. Una-naon kayo na ako pirmi. Unsa kang naon kung magawas ang bata, no?
0: Basin, ikaw, liwat sa imo, ha?
1: Ayaw sa daan, ay. Basin, oh, liwat sa imo, ha? Buhapag yun.
0: Char. Pero, ayaw po't palabi sa imong trabaho. Basin, magkasakit niya ka, anak.
1: Ay, kabala ka. Wala ko nagpabaya. Nanikamot lang dyan ko karon. Kaya gusto na ko makumplito ang kinanglanon para sa imuhang pagpanganak.
0: Bahala, ginagmay lang, God. Basta, maguyaw tag, magmalipayan ta. Healthy po't si baby. Okay na ko, anak.
1: Mahugin akong pangandoy. Maghimot ang mayong kinabuhi para sa atong pamilya.

0: Sir, pilan ni nga motor o?
1: Kani sir, 3 years to pay ni siya. Gamay ra po ang down payment ani, tapos affordable po monthly.
0: Ah, sige sir. Tanong sana ako kung budget.
1: Sige sir. Ayaw kayong pa-pressure ha. Pwede na po na ito i-test drive, kung gusto ni mo.
2: Lando?
1: Uy, Migs.
2: Lugay na kayo tiyagi pangita ba? Naraman dahi ka dress Davao dahi.
1: Ang sayo mong tuyo dahi dahi. Ha, ka nakabalungan na ako dahi.
2: Mga pa nun yung ipangutan na? Human yung magibiyahan akong ate sa Negros nga walay laing gingon?
0: Sir, mabalik na lang siguro ko.
1: Pasensya na sir ha. Migs, gawas na ta, dahi ta mag-istorya. Ayaw Diyos akong itabawan.
2: Ang binamo nung sana ka? Tapos nakabalita na lang mi nga nalikay laing kauban na dari.
1: Nahuman naman mi ato yung ate, Migs. Nagbulag na mi.
2: Wala nang gani ka nagpakita para mo story og taro. Wala ba ka balon sa kasakit nang ibuhat ni mo sa akong magulang? Nagkasakit siya tungod ni mo.
1: Migs, kabalo ka. Lisod ang mga naitabo sa una. Kabalo sad mo kung anong nagbulag mi. Siya ang hinungdan, Migs.
2: Kabalo ba nang kaipon ni mo nga minyo ka?
1: Please, pasag din ako. Si Lia ang unang nakasala sa mong relasyon. Gipasaylo na ako siya, unsa iyang gibuhat. Gipasakitan gihapon ko niya, og nawakak siya.
2: Pero dili mo na rason para bihaan niyo mo siya dayon. Kabulo mo ng asawa niyo mo o kaipon niyo mo nga minyo ka?
1: Wala nung istorya kayo eh.
2: Gabi, hasad ni Mulando eh. Naghimo na po kagabagong pamilya nga, wala pa ganyan niyo mag-iayaw imong kagahapon.
1: Pahawa na, Dremigs. Huwag ayaw na pakita pa sa kuwa.

0: Okay na ka, Lando? Hilumugay ka, so ka ganina.
1: Okay naman ko. Kapoy lang yung siguro ko sa trabaho.
0: Sigurado ka. Nabantayan naman good na ako nga. Murag na kay gihuna-huna.
1: Dagan kami customer gani ha? Stress kay ko?
0: Kanina gani, pag umanimog ka, wala gihapon kayo kapag tagad sa ko ah. Pasi na kay problema.
1: Mian, wala ko'y problema. Busy lang yung kay ko kanina sa kong trabaho. Pressure po mi sa among kutang.
0: Kabalo mo ko nga lisod imong trabaho, pero pwede mo kang musulti na akong anak ba?
1: Kabalo lagi ko. Ay, nakabala ka sa ko ah. Kaya rin ako ni.
0: Sure, jud ka. Maglihe mo rin mong dagway ka ron ba?
1: Nag-una-una lang ko kung saan ako nga makaipunta para sa imong pagpanganak. Ayun lang, kabala ka sa kuha. Di na ko gusto nga mapil ka ga-stress. Happy to be ka, mga anak.
0: Sige. Basta ayaw kay pugsay mong kaugalingan sa trabaho, ha?
1: Kailangan, manggod. Gusto na ko nga okay ang tanan. Inig, mga anak na ka.
0: Okay na, manggod na ako. Bahalag dilibongga. Basta kompleto lang o maguyog ta.
1: Mauna akong gipaning kamutan, gud.
0: Basta promise, kung na kay problema, di magunin mo kinahanglan itago sa kuha.
1: Sige, sige. Masulti na ko nimo sa sunod. Salig sa kuha.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag-Mixten Herbal Coffee.
3: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell. Brian F.

0: Lime FM.
1: Palala mo ng paningin. Natulungan ng iSolution ng Doc Alternativo.
2: Ako si Binig Naduero Lorchano, nagpuyo sa Porocono, Siakan, Candelan, Surigao del Sol. Edad 92. Liman ako katuwik. Ano ako, primero gano'n mag-intra din eh. Sa primero gano'n nakadumog ako ng alternativo. Tahanap ko kay ako, anak mata. Hanap na, hanap ang tanaw. Gusto ko doon mo palit ako ng mga tambay. Bakit nadunggan ko inin, naghanap ko ito nga sa aga, hanap ko rin kaya ano, makamatunghaya ng bayan ni Baruloy. Oo, nakitaan ko, taon ko na dito na, dito pa rin ako yun eh. Nagpalit ako rin na doon tambay na sa isolusyon, nang iya ako ka doon tambay. Hantog ko man, pero may ako tagamit daw, sir. Bisan, masakitaan ako, magbasa ako ng Bible, magbasa ako ng gagawin na litra. Tambay gihapon ako nang daan ako tambay. Ang tanang mga project din eh, puro sa ako tagpalit, mga. Basta nang mga puhol ko tagpalit doon. Ang mo ako, testimony, sa ako pagka membro sa Doc Alternativo.
3: Sa matong tambal?
2: Ay, solusyon. Yun ang ako kwan. Eh, kaloy sa Diyos naman, may ako tagbati ng sakit. Ang mata ka naman ako na hanap-hanap. Ako si Binig Naduero Lorchano, nagpuyo sa Porocono, Siakan, Candelan, Surigao del Sol. Edad 92.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: Fatty liver na solusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
7: Bago ako pumunta rito, nagkaroon ako ng problema sa liver. Fatty liver. Tapos palaging mataas yung SGPT ko tsaka yun. Basta sa liver ko, nagkaroon ako ng interest na mag-switch sa alternative. Yun ang umpisa from 2017. Nag-undergo ako ng cleansing program. Tapos yung mga vitamin C, naka-3 sets na rin ako. Mula nung 2017, hindi na ako palagi sa hospital. Na-less na yung ko sa mga doctors. Nag-concentrate ako sa herbal medicine, lalo na sa Doc Alternativo. Malaking improvement sa health ko. Mas magaan, mas naging positive yung pananaw ko ngayon. So malaking tulong, lalo na yung vitamin C sa akin. Ako si Agnes Siglo from Florida Blanca, Pampanga, 64 years old.
4: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
8: No approve therapeutic claims.
9: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
10: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na ito.
11: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
12: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
13: May 26, Martes, sa Baez City. Door number 6, Art Plus Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza.
14: May 27, Miyerkules,
13: sa Dumaguete City. Ang Thai Building, D3 Poblacion 3, Pinili Street, Dumaguete City, Negros Oriental.
15: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
16: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
17: Daluhan ang Doc Alternative Herbal and Natural Healing Seminar.
18: Hypertension, nasolusyonan ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
19: Ito, hypertension ito. Ito lagi yung morning ko, nilalagay ko sa tubig. Tapos pag may baon-baon ng tubig, iba yung color ng tubig ko. Sabi niya, tapos bakit iba yung kulay ng tubig mo? Sabi niya, eh kasi may Fulvic Mineral siya. Kasi sabi nila, this one is good for hypertension. Eh, it has one, di ba?
0: Opo.
19: Ito, nung inalam ko talaga ang product nito, sabi ko, why would I get one? Nalaman ko na nanalo ito sa Mindanao.
0: Department of Science and Technology na.
19: In one fair. Oh, tapos, worth buying, worth using, worth recommending. If I may add, I also use best milk, spirulina, sodium ascorbate,
3: And you can also use it as a source of income. Consistent with all the I'm Fen Mariera. I was born in Isabela, but now based in Quezon City. I'm 62 years old.
20: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
21: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
22: Pananakit ng kanyang buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus Plus ng Doc Alternativo.
23: Yung seminar na ngayon, napakagandang seminar na lalo na sa mga pinasabi ng doktor ng Doc Alternativo, 100% na aktibo talaga. Ang product na pinapaborito na sa mula nung sumali ng misis ko, yung Half Plus. Napakaganda na pag-ipahit mo, mawala yung mga karamdaman. Tuhod hanggang ulo. At may isa pa yung eye solution. Yung eye solution, number one. Si Indibiro yung eye solution. At maraming kung na mga kumuha din sa akin, magkasamahan mo sa trabaho, eye solution na 100%. Kasi gamot sa mata yan. Ang masasabi ko, subok na ako na napakanda, 100% Doc Alternativo. A plus, lahat ng uri. Ako po ay si Remilito Angot, Block 5, Burok 14, South Danghari, Taguig Metro, Maynila, 55 na po.
20: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
21: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Prime FM.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Ito ay nangangailangan ng striktong patnubay at gabay ng magulang dahil sa mga sensitibong tema at eksena na hindi angkop sa mga bata.
2: This portion is brought to you by Mixten Herbal Coffee. Kaping pangmasa, kaping di paasa, mag-Mixten Herbal Coffee.
3: Brought to us by Fulvic Mineral, anti-hypertension and anti-diabetes formula. Fulvic Mineral, the food for the cell.

0: Bay, may buntag. Murag, wa man kay tarong tulog.
1: Grabe lagi, bay. Daghan kay kugyo na una gabi.
0: Tuwa na atong lalaki nga ni ato gahapon sa showroom. Kabalo ko, bay, para nga seryoso to. Kasi na ito?
1: Igsoon to sa... ako asawa sa Negros.
0: Nga, bay. Hantod ka ron. Wala gihapon kabalo si Mian.
1: Mauna kong gyo na una, bay. Wala yun.
0: Bay, pila naman kabulan bunti si Mian. Kinos aman ni mo ito ganong tinood, bay.
1: Wagay ko kabalo, bay, kung saan ako pagsulti sa iya, ha?
0: Basin mo sa mot na kalisod, bay, kung lugayo ni mong sulti.
1: Nahadlok kayo ko, bay. Nabalaka kayo ko. Basin mo, makabalo siya sa tinood, biyahan ko niya.
0: Pero, unfair mong good kang Mian kung magbabilin kang nagtago.
1: Kabalo ko, ana. Kadaadlaw gani, nakonsensya yun ko.
0: Mayo nang masakitan siya sa tinood, bay. Kaysa malipay siya sa bakak.
1: Oh,

0: Mian, uy, kumusta naman ka? Maghapit na dyan ka mga anak ba?
1: O, lagi. Lisod na kayo sa himula ka uno. Barang penguin na ni. Pero kaya pumampod noon.
0: Uya, si Lando. Okay lang mo?
1: O, ganina akong giyo na una karun no. Pila na kaadlaw nga. Lahi dyan ang yung liyok ba? Nasigitaguan.
0: Ha? Ano man?
1: Hiluman magod kayo siya ba? Magpermi na ay giyo na una.
0: Base nag-overthink ka ka tungod sa imong pagbuntis.
1: Tingali. Pero okay naman, may mangyapon siya na ako. Pero pagnaan siya si Bug at magidala karon ay ambot lang. Hala.
0: Sis, ako lang tanaw.
1: Sige.
2: May hapon. Dali ba nagpuyo si Lando?
1: Kinsa na ka?
2: Ah, ako na si Migs. Kailangan ako makikistorya kang Lando, ta.
0: Ha? Unsa man imong tuyo niya?
2: Ay, ikaw si Mayan?
1: Oo. Pero, ganong kabaluman ka sa akong pangalan?
2: Ah, kay nalangot ako importante kayo nga kailangan iingon po bahin kay Lando.
1: Ha?

0: Ang sipa sa puti mo, bahin ka lang do.
1: Ah, pasensya dahilaan ha. Pero di na ako kaya nga magpadayon pa nga wala kakabalo sa tinuod. Nanay asawa sa Negros. Ako ang ate. Ano nga ako talika ron, kay gusto sa akong ate na papaulian siya sa Negros. Kay nagsakit akong ate.
0: Aha? Kasi nagkamali lang ka. Imposible man. Ulitaw man si Lando.
1: Tinuod yun eh. Dugay na siya wani balik dito. Pero wala niya talong nga ubiya akong ate ba? Sala ako kung sa ako kapagika na yunaneng Astoria. Inspirado naman kung kay ko kay akong ate, nagsakit. O, nanay, taning sa kinabuhi. Last will lang kung taniya nga, makita ni ate si Lando.
0: Dili mahimo si Lando? Dili maningun na.
1: Wala ko niya rin para mong gubaog pamilya.
0: Pero gigubaan ninyo!
2: Sis, kalma lang sa...
0: Tinood ba siya niya? Tanan ba mong relasyon? Bakak lang? Okay. Sis.
2: Mayan? Ang sa'yo na itabo?
0: Sige kayo.
1: La!
2: Tawag ko ka ambulans, dali!
1: Dali lang.
2: Laban lang, sis. Padulong na sa ospital.

0: Alça sua piano. Alça sua.
1: Ikaw?
2: Lando, undangi na.
0: Dano imong isamok si Bian.
3: Kabulan siya sa tinawad karon.
0: Animal kang dako. Kapalok kang buntis siya.
2: Tama na.
0: Pasag di ko sis. Tungod niya. Tengod ali si Bian.
2: Hindi lang siya ang sala diri, Lando. Ikaw, Bod. Ikaw ang nagtago

0: was hard to read.
1: Say, look, who me and?
2: More than 8 months was worthy. Who meant it then? Nga ang akong nadungo.
1: Nahadlo ko nga mawala ka na ako. Nahadlo ko nga biyaan ko ni mo.
2: Muna nga makaka. Muna nga itago ni mo nga naakay asawa. Kabalo ka o sa kasakit para na ako lando. Abin akong limpyo nga itong relasyon.
1: Mian, kasal ko oo. Pero dugay na may nagbulag niya.
2: Pero kasal niya hapon mo.
1: Paminawa ko. Nabinuang siya sa kuwa sa una. Nasa ilaing lalaki. Iyang bata. Iyang gipaangkon sa kuwa. Dili ako ang amahan.
2: Niya kabalo na kadaan, ana.
1: Ulahin na ako ng ibawaan. Katong pagkahuman na magkasal. Murag, naguba ang tanan para sa kuwa. Nasakitan ko. Maugang gibiyaan ako siya. Niyani ko din sa Davao.
2: Pero wala man yung magitapos ang tarong para ninyo.
1: Basta nasayop ko. Amin ako. Nakalimutan ang tanan kaagi. Gibiyaan ako ang tanan.
2: Udya ako. Giunsa man ko ni mo pagtanaw, ha? Kapuli lang?
1: Dili, Mian. Dili mo, Nana. Tinood akong dakong gugma ni mo. Kamuog sa... Ako, anak. Pagkabalo na ako nga. Mauni ni tabo ni mo. Nahadlo ko. Umawala nga itong anak. Pero salamat sa Ginoo. Wala ka niya pasagbi.
2: Pero na makagihapon ka. Makagihapon ang pagsugod na ito. Kabalo ka o si pinakasakit, ha? Huh? Dili tungod kina aking asawa. Kunit tungod kayo, wala ka niya salik na ako sa kamatuuran.
1: Nahadlo ko nga. Masimbiyaan ko ni mo ngayon.
2: Padawat man siguro na ako kamatuuran kung sa'yo palang imong isulti sa kuha. Pero karon sakit ka, Yolando. Pinanusaw na to. Sama to sa malawag sa Diyos. Kabit gihapon ko.
1: Ano pag yun, Ana?
2: Mali ang atong relasyon, bisan wala ko kabalo.
1: Masailo ako, Mayan.

0: Nagkakabalaw siya kung bato.
1: Nasakitan kasi niya yung tabo.
0: Sakit kay pa. Pinabihita mo manisa ko pa. Ubin ako tinunog limpyo ang among relasyon ni Lando.
1: Bisan unsa na to camping, naagyo yung mga tao na makasala o makahimo ginug sa'yo.
0: Pero sakit kayo, bakit ago niya ang tinuod?
1: Ayo sa una-una ang tanan karon. Ang importante, okay mo sa bata.
0: Masaon man ako pagkatubang niya balik pa.
1: Pagi yung panahon ni mong kagalingon.
0: Pero pa, mali man na yung tanan. Bisan wala ko kabalo. Dila ko sa lagi apon.
1: Dili ni mo sala nga wa ka kabalo sa tinuod. Kay bao ko nga, gihigugman ni mo si Lando. Klaro man na kayo.
0: Oh, gani nga, masakit kayo.
1: Muna'y giingon na. Ang gugma dili lang puro pagbati. Apil na ang kamatuoran o responsibilidad.
0: Kasi buhaton na ako karon pa.
1: Ang imong buhaton, unaha ang imong kagalingon. Ayaw pagdali og desisyon tungod lang sa kasakit o kasakit.

Ang tud karon, wala gihapon mi ni Maya nagka-okay. Kabalo ko dako kayo ako sa iyo. Labi na kay gitago na ako ang tinuod nga kahimtang sa akong kagahapon. Wala ko'y ikasaway kung anong nasakitan siya. Kay kung ako pod ang iyang ibutang sa iyang posisyon, sigurado ko nga ingon ana pod akong mabati. Kakon wala na ako siya pugsa nga mapasaylo o magpadayon ni nga mawagwalay na hitabo. Ginasabot na ako nga dili dayon maayo ang iyang gibati. Labi na kay dako kayo ang iyang kasakit o kalibog. Daghang salamat, YNFM. Kini si Lando sa Davao City.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM. Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero unong, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero unong kape.
2: Nangihina ang katawan, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
3: Ako po ay si Mila Arlega, 78 years old, taga-Silang, Cavite. Ako ay nanghihina, no? Nanghihina ako at hindi ko kayang buhatin ang kalahating kilong asukal. Mm-hmm. At saka hindi ako makatayo o hindi ako alalayan. Mm-hmm. No? So ngayon akala ko mawawala na ako sa mundo na ito. Ngayon naririnig ko itong alternative sa mga friends ko.
4: Yes,
3: at tinignan ko sa YouTube at saka sa computer. Mm-hmm. Doon ang sabi ko, tumawag ako muna sa hospital kasi masama ang pakiramdam ko at hindi ako talaga makakatayo.
4: Uh-huh.
3: Kung hindi ako alalayan. So ngayon naririnig ko naman uli na nalalaman ko ngayon pala dito sa 13.
4: Mm-hmm.
3: Dito sa 13 yung branch ng inyong ng inyong Doc Alternativo products. So pumunta ako. So ngayon nag-cleansing.
4: Mm-hmm.
3: Oo. So overnight ko lang ininom, kinabukasan malakas na ako.
4: Mm-hmm.
3: Ako sabi ko marako. So yun, kaibigan ko, sinasabi ko na kung kayo ay may problema sa inyong karamdaman ngayon, ay sabi ko ay pumunta na kayo dito sa branches ng mga Alternativo kung saan kayo malapit. Mila Harlega, 78 years old at taga Silang, Cavite.
5: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: After the cleansing, gumana ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na ito.
5: Ang kinind ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
2: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: May 14, Webes.
10: Sa Iligan City, Padilla Building, Del Pilar Street, Poblacion, Iligan City, at Bang sa Public Plaza.
9: June 2, Martes.
10: Sa Usamas City, Lasagwad Street, Carmen Annex, Usamas City, Misamis Occidental.
9: June 3, Miyerkules.
10: Sa Mulave, Barangay Makugihon, Magsaysay Street, Mulave, Zamboanga del Sur, in front of Agarra Law Office.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
11: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

Buenas noches a las 2:32 na sa kahaponon. Pabanggaw po ng inyong hugot arang tisay, pero lang sa hugot ng buhay. Mayang hapon sa ato ang mga tigpaminaw, sa atong mga Prime FM listeners. Grabe no, ang istorya nila nito, di siya ordinaryong gugma nga nasayop. This is the story sa isa ka taong naisulay og dagan gikan sa kasakit sa kagahapon. Pero sa kadugayan naabtan gihapon siya sa kamaturan. Pablo mo mga higala, usahay kung sakit kaayo atong naagian, adunay gyud nato ang solusyon kay mohawa, mobiha, magsugod balik sa laing lugar. Kalimtan ang tanan. Pero ang tinuod, ang problema nga wala na ito at tubang, gisulbad usab, mabalik yun na siya. Maybe dili siya karon, pero muabot yun ang panahon nga maningil siya. Muratagod po na og karon, ipasakitan ni may mong partner, nag-cheat ka, niya, abi ni mong mili ka karmahon anak, muabot yun ang panahon na nga paninglon ka. Si Lando, dili man gyud siya totally dautan mo kay of course kuan siya nakita na to nga gihigugman niya si Mayan og ang ilang anak maning kamot man pud siya nanarbaho nangandoy og malinawon nga pamilya pero naa siya usa ka dakong sayop na makak siya tukuran niya og bakak ang iyang bag-ong sugod and once nga ang relasyon magsugod sa tago tinago, gisudyod kayo na siya barukan in the end. So, for you Lando, naaman gani ko'y advice, mahatag na tambag ni mo, ayaw pugsa nga mapasaylo kadayo ni Mayan. Ang trust, parihan na sa samin nga mabasag, pwede pa siguro mabalik, pero naa na gina siya'y garas, maklaro na gina niya mga buak-buak ana. So karon dili words ang pinaka-importante, consistency, responsibility o pag-angkon sa tanan, limong sayop without excuses. Huwag para kang Mayan, balit kayo ang imong kasakit. Normal ra kaayo na Mayan. Kay dili jud lalim nga makabalo ka nga ang tao nga imong gisandigan gihigugma na anay gitagong dakong kamaturan. Pero hinaot sa umaabot, dili kasakit ang mupuno sa iyang dughan kundi healing. Kinaanay bata nga naginahanglan og malinaw nga pilikanan bisan unsa pa ang ilang kahimtang. So mga listeners, lesson gyud ni nato tanan. Truth may hurt pero lies destroy. Ang kamatuoran sakit usahay pero ang bakak mas dugay og mas lalom ang samad nga ginabilin. Og sa padili nato ma-change ang past. Pwede na ito piliyon unsa o na ito pagdala sa atong kaumaon. Kung naaman ganit ang mga sayop nga wala pa na ito na ayo, basin mauna ang sign nga ito bangon na ito before it's too late. Again, ipahinumdom ang tinuod nga gugma, dili lang kutob sa I love you, hindi na sa honesty, accountability o courage nga muatubang sa kamatuuran. Bisan lisod. Oras sa buong Pilipinas, alas 2:36 na sa kahaponon. Mabalik ko ng mga kantong mga pahinomdom dari lang sa programang Hugot na.

0: Prime FM.
1: Malakas ng resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ang gamit na mo akong mamaw sa kumparis ng Fulvic Mineral, kada buntag mag water therapy may magmuna imong katag sa baso, wala pa'y lain tao na water therapy yun patakan mag Fulvic Mineral sa pila yun may patak kada adlaw gina siya humana na magpainit sa lukuan ino mag Fulvic Mineral ng water therapy painit sa mixed tin coffee ang pag-inom sa mga Fulvic Mineral nakatabang siya murabya ka murakag maabtik murakag makusgan di ka batiyog kagutom nakusgan ka o na energetic imong lawas magamit kag Fulvic kada adlaw itay nyo di wala may kumas pagto kung matry mo basta nindot yun kaayo kung magagamit mo sa Fulvic Mineral. Ako di ay si Maria Obligar taga 43 years old taga 45 Barangay Dondol Dumanog Cebu.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Pananakit ng tiyan at muntik ng mag-chemotherapy. Ngunit nasolusyonan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
5: Hey, oldest Labrador, 68. And daw, akong tiya nag-sinakit.
6: Oo.
5: Karon pag-check up mo sa doktor, muna, operahan dahil yun. Operahan din ko dahil yun. Tapos, kinahanglan ko, kimo, para din yung kalat ang virus daw ko.
6: Okay. Nagpakimo po ka man.
5: Ah, wala ko.
6: Yung saan nag-ibuhat ni mo?
5: Nagpa-Doc Alternative.
6: Iagi ka o vitamin C. Katong cleansing. Nabay maayong resulta man.
5: Ay na, ay dako kayong resulta.
6: Oo. Ngano mo, sa may, ngano nakasulti magkadakog resulta?
5: Kay pagbalik na ko sa doktor, sige mong yapong pa-check up. Nawala naman ang iyahang kuhan. Tumor.
6: Cancer?
5: Oo, nawala naman.
6: So, mo yan? Nikiyos mo?
5: Oo, nikiyos. Oo, na normal. Pumiro, nahinay-hinay siya. Naginahinay siya gawala. At ayan. Nawala ang doktor nga nung, ano, wala ko ng pakimo nga na wala siya.
6: Ayan.
5: Oo. So, na, ako nga sinding ng doktor nga, ay nagkuan ko, nag-inom-inom lang po ka ng mga herbal-herbal. Kamuan hindi sila din he, para dili na iagi kimo. Kay dili rabag yung tanan ikimo mabuhi.
6: Aha.
5: So, dili yung tanan. Kasagaran mawa yun.
6: So sa ato pa, wala, hindi ka makimo, no?
5: Ah, wala dyan. Bisa ka isa. Kaunom ang iyang
6: konsentrasyon.
5: Kaunom dyan. Sa usa ka bulan, ka isa, kada 25 days.
6: Ayan, pagbukas to.
5: Pag 45,000 per session.
6: So sa ato pa?
5: Sa unom, pila naman anang kandida.
6: So sa ato pa, naka-save ka?
5: Ah, dako kayo save dyan.
6: Ayan. No. Maglaro ho, nakuhawa ka gibayaran dari sa Doc Alternativo, ha?
5: Wala, oy, grabe.
6: Pag wala ka ginanin mo nga, kalayat?
5: Oo. Dito pa man gani, kusta kluban aning balitaan, wala kong kabalo, anak
6: doon. Ayan, ma'am.
5: Lourdes Labrador.
6: Pila edad?
5: 68. Pagahan daw.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
7: No approve therapeutic claims.
8: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
9: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
1: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. May 27, Miyerkules. Sa Matina, Davao City. Tanikling Street, MacArthur Highway. Matina, Davao City. Near Old ABS-CBN, Bantay Bata, 163. May 28, Huwebes. Sa Tagum City. Door 4, Perenas Building. Magugpo West, La Filipina Road, Tagum City. June 1, Lunes. Sa Digos City. Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
10: Pa-register in advance para priority ka sa free checkup and counseling. Free healthy snacks. Free inom ng mixed and herbal coffee. Free patak ng eye solution. Free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin. Matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
0: trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Duok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!

So tayong oras natin na last 5:05 na sa kahapunon. Shoutout di ay sa tuong mga wapang FO na liha si Ma'am Donna o Ma'am Arsa. Kapa daw na sila. Ito ang mga katropa diha usab sa laboratory, sa Metropore area, sa Pugo, no? Yung sa ito nila, Sir Brandon, yung sa Baling area nila Ma'am Beth, Ma'am Roxanne, nila Ma'am Ninia, yung sa laboratory, maayong hapon kininyong diha katropa. O syempre, sa ito ang mga guard usab, sa ito ang mga pedicab driver, sa ito ang staff dari sa Digos, ni Ma'am Joanne, o si Ma'am Bunika. Maayong hapon sa itong mga client nga ning bisita sa branches sa Doc Alternativo. Maayong pagpaminaw. I hope sa mga nagpa-advance register na kalimot ha. Dilain taon mo o isang kalitrong tubig para sa ito ang libreng patak sa ito ang fulvic mineral. Pag mo-attend mo sa seminar, doon na tayo libreng inom sa mixten. Doon na usab libreng patak sa fulvic, libreng snacks, no? Libreng lunch, healthy lunch, prepare sa ito ang staff. O syempre, free check-up and counseling. Mga siya ang pinahulat sa ito ang mga client mo attend o seminar. Mga ito ang mga health expert yun mismo ang mulantaw, no? Ang mag-check sa inyo, ha? Mga katropa. Ilabi na gayod sa ito ang mga katropa nga doon na yung mga maintenance nga importante nga muadtugid mo sa branch na matagaan mo og mga tubag sa inyong mga pangutana o sa nahon, services ba or paimundayin mo og products, no? Sulayon mo may mga problema maintenance sa magiging Doc Alternativo. So, yan ka ayaw mo pangutana at tulagit sa branch para matagaan mo tubag sa inyong mga questions. Alas 10:07 na ang sunod na ang programa. Papa D, ang kapihan sa hapon. Hindi na lang kukuto. Uma katropa. Sa Lunes na punta mag-uban. Thank you kaayos sa mga pag-uban. Bye-bye, amping o adios.

0: Rhyme FM.
1: Umanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa.

0: at impormasyon.
1: Nationwide, ang radyo alternatibo ng makabagong panahon. Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Stress na, magkakatropa. Tara na't makikape, makitawanan, at makikwentuhan. Kasama ang inyong tropa, hindi naubusan ng kwento. Si Papa D. Papa D. Ito ang Kapihan sa Hapon, ang programang pampagaan ng hapon. Dito lang sa Prime FM Nationwide. Kapihan sa Hapon, kasama si Papa D. Kapihan sa Hapon.

0: nagrarato pa pagkatapos ng trabaho.
1: Dapat matibay.
0: Kapag walang pahinga mula umaga hanggang gabi.
1: Dapat matibay.
0: Kumakayon para sa buong pamilya. Di pwedeng magkasakit.
1: Dapat matibay.
0: Kaya ang kapeng iinumin dapat pang matibay. Mixten Herbal Coffee. Iwas sakit, iwas absent. Mixten Herbal Coffee. May energy for the whole day.
1: Mixten Herbal Coffee. Kapeng pang matibay.
2: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: Yung alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.

que trobes les tres 24 hores. Megapon, megapon, megapon. Kumusta magdaran ka brabidaw sa to ang pinakakusog na istasyon. Ang Prime FM, Gapon. Maling ganda sa mga nagkaliyan, Prime FM radio station na to. Ninigarasa, labi na doon sa may Ormoc, doon sa may Itago, Mati, doon sa may Midsayap, Kiamba, Ug, Sorala, uban pang mga lugar. Live na live ang ito ang programa, Gatropa. Pwede kayo mong mo-text. Palangat mo siyang greetings ha, sa inyohang mga gustong ipabot doon sa ito aga pagpunaguban-uban. Doon na ba may gusto nga i-request, ipanawagan, sa pa? Dawat tatanan, dawat patag ng sensilyo, Gcash. Linya na ito, 0951-258-5509. Ubanin ko ninyo, hantar na lang 5, Gatropa, Papa Janice, yun eh. Doon sa ito ang programang Gabihan sa Hapon. Nagtimpla na ba mong kapi niya? Kung wapang mo magtimplag kape, hala, sige. Una-una sa ninyo sa makadaghan nga higayon ha. Ang pag-inom o kape, delikado. Pero ako lang klaro ho, ang pag-inom o kape, nga instant, kay delikado. Instant coffee. Delikado na siya katropa, kay dunay. Pamatuon niya na ang ito ang mga eksperto, niguwa sila ang research, sila ang halapad nga pagtuon. Subay sila haga kining pagtuon na pamatunan nga pag-inom ang instant coffee, grabe ka danger. Grabe ka delikado sa panglawas sa tao, gumikan sa mga chemicals. Mga ingredients nga ginagamit sa maong nahisgutan nga kape kanang instant coffee. Mga 3-in-1 naguban pa nga mga klase sa kape. Ay mo kumpiyansa ha? Kumpiyansa gid mo ayaw. Ang ato ang mayong imnon sa ako lang kanang yung natural nga kape. Kung mangutana mo nako kung unsang kape ha akong giinom, aw, mixed in herbal coffee oy. Dili lang lami, dili lang humot, ha? Makabenepisyo pag yun, doon na pag yun indot nga benepisyo sa tong lawas. Katong doon ay constipation diha, lisod magpagawa silang hugaw. Lingi pag yun, ay lingi-lingi, ikaw akong gingnan. Lisod magpagawa siyang hugaw, ha? Kabalo na ka usang hugaw akong basabot. Kaya nang magawa sa agianan sa hugaw. Constipation ang nga, na ikaw ka sa balatiyan nga kinaginatawag ang constipation. Meaning, constipated ka. Dili, normal ang imuhang pagpagawa sa imong hugaw. Para mamahimo na siyang normal katropa, sumapa sa tuwa mga eksperto. Gawa sa pag-exercise, kaya para mulihok daw nga tuang digestive system. Ato ang tungol, tungol bengan, anak. Sila sa tuntian. Exercise para mulihok, para itulak tong hugaw. O di ba ka ha, mainom ka ng tubig o labi na, kinya to ang mixed in herbal coffee, makatabang gini siya. Kay natural man siya o fibers. Doon ay fiber. Nga makatabang katropa para nga itulak ang mga na-stack up diyan ng mga hugaw sa itong lawas. O niya, namoy nakatunan, wala. Ay, kukuha, magpasaon sa tayo. Oras na ito, alas 3.27, Goban Gabon sa Papa Dionisio sa itong programang Kapihan sa Hapon. Balik pa kuha, standby lang mo.

0: insomnia at constipation. Natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Epidio niya ito, pero ang pangalan ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang, yung kumisang siratulo ko, saka yung pagdumi. Pero nung mag-glissing ako, sabi ko, maganda pa lang ako. Yung dumi pa yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, major na okay. Pagkatapos niya, yung napasig ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung ano may katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process nito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro for emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 ako. Maraming hindi maniwala sa akin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po eh, yun ang problema ko noon. Ako po siya, no? LPG yung tagkarang palayo ko po, 80. Nagagwagwa, Pampanga po ako.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gawa ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation
5: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
6: May 16, Sabado,
0: sa Surigao City, Amat Corner, Sarveda Street, AY Tandan Building, Surigao City.
6: May 18, Lunes,
0: sa Tandag City, Quintus Building, Osmeña Street, Bagong Lungsod, Tandag City.
6: May 19, Martes,
0: sa Bayugan City, Porok Otso, Nara Avenue, Taglatawan, Bayugan City, Agusan del Sur, at Body Point Building, First Floor, Second Door, Visayas Jehovah's Witnesses, Kingdom Hall.
6: May 29, Viernes,
0: sa San Francisco, Agusan del Sur, Porok 3, Quirino Street, Barangay 4, San Francisco, Agusan del Sur.
7: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
7: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: kapehan sa hapon.
1: Panlalabo ng paningin na solusyonan dahil sa paggamit ng Full Week Mineral with Tawa-Tawa Extract ng Doc Alternativo.
2: Ako si Yasmin Vega. Sa edad niya 73, nagamit din ako sa Doc Alternativo ng palat tabi ng hilinig sa mata. Kaya kung maglabo-labo ang mata ko, kung malabo, tinanglan makita ko din nga kung ginagamit. Nagamit din ako sa may Tawa-Tawa ng Full Week Mineral. So, hindi mapabugal din ang ginag-recommend sa mga kakilala ko. Muna nga, daw ako amiga na gagamit siya. Whole week mineral with Tawa-Tawa. Jasmine Vega ngalan ko sa Banu Asarasara, 73 years old.
0: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: Prime FM.

0: Prime FM.
1: Balik na katulad pa sa ito ang pagpunag-upan kayo kagawakas sa hilo sa ito ang mga silingan doon napita. Doon sa may tiguman, naminaw doon sila, doon sa may unahan lang, doon sa may before ka musulod, doon sa may loan extension. Silingan siya kayo na. May pagpuminaw niyong hakot, yeah, 0951-258-5509. Wala itong hotline. Sir, pila bayad magpamember sa DOC? Ang bayad na to, gusto ka magpamember sa DOC Alternatibo, kabahin na to ang membership program, 1,300 pesos, no, Texter? O diya, gawas pa ni Ana. Adili, kanang inibayad din mo sa 1,300 pesos ang pinakanindat, ane, eh, kung magpamember na ka, doon na kay product nga madawat. Dayon, maka-avail na po ka sa magpaprobo na to din, he. Sama na lang sa buy one take one o buy one take two nga mga papromo. Mas mo na ko, 1,300 pesos. Kaya nakanindot pagyod kay doon na tayo loyalty card. Pasabot niya na sa Batagbalit Timog Produkto, doon ay points nga maabot niya sa mga account. Doon niya comfortable man eh. Pwede man i-convert niya to ang points nga kung igo na. Mamahin mga po nga imuhang i-convert niya para sa to ang mga produkto. Pamember na ha, pamember na. Bisitahan lang ito ang brands. Kung gusto ka nga magpa-member. Balik ba ito niya? Papa Dionisio na ito sa itong programang Kapihan sa Hapon. Huwag ka muna minaw sa Prime FM.

0: alas 4 na. Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: and Mayoma na solusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Ako ang gibati kay na ako'y birth CHO, na ako'y Mayoma. Nag-avail ko sa 2 weeks na cleansing and then 4 days na flushing, then 2 weeks na health restoration diet. Pag kuan undergo na ko sa cleansing, then nag-flushing, kay naihigawas nga stones pagka gallstone pagka day 4, then pagka day 5, kay naanapod mas taghan nga stone, nga ihap mga 67 siguro pa stone. Kung wala ko kay baw nga naapoday ko yung gallstone, kaya akong pagtuo na ako ang kanang gipalatian kay katulang sa Rasif o sa Mayuma niya. Naapo di ay lain. So, pasalamat ko sa Doc Alternativo na gigamit sa Ginoo nga instrument para sa ako ang kuan healing sa labi na yun sa katong akong balatian. Ako si Leia Marina Chavez, 39 years old, from Tabalan, Cebu.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch. May 15, Biyernes, sa Tacloban City. 215 MH Del Pilar Street, Tacloban City. Katabi ng Desus Pawn Shop. May 16, Sabado, sa Abuyog, Real Street, Barangay Nalibunan, Poblasyon, Abuyog, Leyte. May 20, Miyerkules, sa Naval Biliran, Hospital Drive, Caston Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran.
6: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee 200 pesos. Huwag palampasin. Matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: katropa, alas 4.23 na. Ilo sa tanan nato ang mga katropa, grabe daw karon. Labi na doon sa may dito sa may kwan, motor pool. Dito po sa may lab, sa may nandiyang laba. Sa tanan ng mga kaubanan nato doon sa Duk Alternatibo, may pagpaminaw.
1: May
0: may hapon sa tanan nato ang mga member pod, no? At huwag kuhanin sila, at huwag itimbaya ni sila may hapon. Tanan nato ang mga member nga naminaw karon. Labi na sa mga member nga nibisita karong adlawa kay balita nako. Doon na tayo nindot kay nga papromo karong nga adlawa para sa mga member. Ayaw mo kalimutan sa mga seminar nato karong bulan na. Doon tayo another schedule na po sa tuag seminar. Ay pegayon doon sa mga brands nato. Sambungin ninyo ka importante kini. Doon sa mga matinog seminar katropa, ayaw kalimot magdalata ug usa ka litro nga tubig. Ay diha ibuta o diha ipatak. Aga libre nga kining patak sa tuang Fulvic Mineral. Para makaangkon ta og kilibang kaabtik. Kainom tagtubig nga kargado gyud sa minerales. Sayo naman ta nga mga tubig na to karon ka to pag ikuha na ginasyag tama, no? Gilimpiyohan na gyud taman ba? Okay, listen, bukay mo inong taong hugaw nga tubig, no? Di ba? Siyempre, lami itong limpyo gyapon. Pero ang problema lagi, kung masubahan pa siya kalimpyo, ang mga kining natural gani nga minerals, no? Mga wa na mangguna siya. Ah, mo na ang matinga ka. Saan ba ito? O gusto ka mainom ng tubig? Luya gyapon ka. Kaya dito, ang tinood nga magkapabdig. Ang katong mga natural ka mineralis nga makuha unta na to sa tubig. Para mabalik to katropa, lado na tayo Fulvic Mineral. Tuluan na imong tubig, kumatin ka og seminar. Kaya na to ang Fulvic Mineral, usama ni siya. The award winning formula na pamatudan, nagagahan og kinibang award sa ahensya sa gobyerno. Anti-diabetes, anti-hypertension. Makatabang sa mga katropa na itong nakasinati diha og high blood og diabetes. Yun na kanindot itong Fulvic Mineral, ha? Nga kumotin ka sa itong seminar, tagaan ka ni patuluan ni mong tubig. Doon natin free nga tilaw ani, natay libre nga patak ani, ibutang na si mong tubig. Muna nga pagdalagin mo sa kalito ng tubig, diha ibutang nga ito ang Fulvic Mineral katropa. Ay, nanangawta na di ay, pila na yung registration, pila na yung mabayad mga pilong seminar. 200 pesos ka tropa. Sa mga mga pilong seminar, 200 pesos ito ang registration fee. Doon na po tayo free, ana nga, kinibang healthy foods, snacks. Ang kita mga surprise niya na, ninat kiniyato ang seminar na ginapigayon every month, kini herbal and natural healing seminar na ginapigayon sa Doc Alternatibo. Balik pa tayo pa, pasunisyon niya sa itong programa, ang Kapihan sa Apo, underline sa Prime FM. Standby lang, balik pa ko.

0: kapihan sa hapon.
1: Kidney stone, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Sa una, abogang mo ito at kaya magmatayang kaya na po nga. Sa akin, kung kilid mo yung step mo may, sa ulit mo sa una, pag-sit up to, nakalim mo sa kidney stone nga, ako magandangan, mag-cross out mo to, nga. Nalang pagmatisahin nga, pagpatamol, pagbalik mo ito, sit up na wala po, ito nga, dudang mo yung ito. Buli na po sa Pilipinas. Kapag taga-naib mo, mabuti yun ako ba? Ang nangalim mo pwede sa diin. Punta ako kung naman, yung rinsing mo yung sa una. At ang pinang ako rin, rinsing ko. Punta ako na ikaw, so magdagaan na siya. Marapin ko na ako, mabalibati na ako.
3: Sa imang kilid?
2: Mga kabayan na, kung gusto mo na alternative medicine, so yun ang pagdating ng alternative kay ako, kung pala ako nga nakaswisod ko, yung isaw yan, ay medyo palmahala, pero okay na kay health spokesman ko si Rex Boy Castro, sitang taga Malayas ko ang purpose ngayon.
3: Edad?
2: Edad, 45 ko.
0: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
4: No approved therapeutic claims.
5: After the cleansing, guha ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
1: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 13, Miyerkules.
8: Sa Maramag, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Lopside.
7: May 14, Webes.
8: Sa Iligan City, Padilla Building, Del Pilar Street, Poblacion, Iligan City. At bang sa Public Plaza.
7: May 27, Miyerkules.
8: Sa Cagayan de Oro City, Llope Grand Hotel Building, door number 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
1: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
1: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: FM. Prime FM.
1: 来 Camera Action。

0: pananakit ng ulo na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Sa akong experience, nagamit ko ni para sa ika na maglabad, manggudok mo, kami na init yung panahon na, ko na ko magpagutang na ko ani nga plus pag suway na ko tiniro hang siya pero mga second or minute mabugnaw siya mawa ang iyong pagkahang ang imong ang imong pamati mo gaan maragi aisa ng imong bakit tungod sa kabugnaw tungod sa kayo siya may picto ka ay dali na kayo ipicto kung ang sa imong ipapamati sa imong lawas pulihan o ka lagsik sa imong lawas nindot pamati sa imong lawas ako nga lang si Rijan Gabunada may puyo mi sa bantayan o buhok niya. Ako ay 33 years old.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Muntik nang madialysis ang kanyang ina dahil sa pagbaba ng hemoglobin. Ngunit natulungan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
3: Una, sa akong pagkakaplagan ng Doc Alternativo, nakaplagan na din ito sa akong nan. Pagkakaplagin na ako kay prayer yun ko nga. Fervent prayer yun nga. Kay idealisis na siya. So, pagkakuan... Nadungog man din ako ng Doc Alternativo, so niadto dayon ko. 1 week ra biya ang kuan cleansing. Dako biya jud kaayo og nahatag jud sa kayuhan sa akong nanay kay ang problema jud na mo hemoglobin mababa na nay na lang. Katulo ang infection. Ingon siya nga dili ingon siya sa doktor nga dili kay kuan man jud mataas man jud ang iya ang kuan kanang kriya. Dili na puno siya magpa dialysis. Kuan jud nako sa result ba nga after 1 week idala na pud nako siya dito sa kuan agapigi patihimong kuan na siya 3 ang ako'y kasulti nila nga dili na gyud magduha-duha kay ni ako buhi naka kuan by experience gyud nga after 1 week amazing gyud ang ako bali bet namong tinambal dugay bet namong tinambal ana ako si Maria Leccioneta Larot tarsira na sa Padre Ramon Street Dipolog Street 60 years.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang kinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 27, Miyerkules, sa Matina, Davao City, Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata, 163.
8: May 28, Huwebes,
7: sa Tagum City, Door 4, Pereras Building, Magugpo West, La Filipina Road, Tagum City.
8: June 1, Lunes,
7: sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
9: Register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

Oras ke tobal 4:54 member pembina kay Ma'am Chandi Sanchez. Okay, sini. Demetria Buhay kay Ma'am Demetria Buhay maayong hapon. Salamat sa pag-visit sa tuang branch diri sa Tagum City. Sa tuang Tagum branch no maayong pagpaminaw. Usbon ako. Kay Ma'am Chandi Sanchez. Okay. Sani. Ma'am Demetria Buhay also kay Jaime Polinar and Sir James Dizon. Sir James Dizon. Salamat sa pag-visit doon sa Tagum Branch karong adlaw, May 7. Doon natin si Minor Schedule doon sa Tagum Branch mga paghimon karong May 29, Friday na. Katropa, kaubala ito si Doc Jovi Luntaho. Tagum Branch na nahimutang doon sa may door 4 Pereiras Building La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City. Tambungi ang atong mga seminar. Paghimuon rin sa tuang branch, makauban ang tuang Doctor of Ministry Natural Healing. Mga eksperto na sila, mga lecturer, nga mo bisita rin sa tuang branch para sa tuang seminar ngay pagayon. Wa naman tayo oras ka, tropa. Maginahinay na tag-extra kay maghipos pa ko sa kuang kabaw. No? Sa pangalan, sila di po kang Puyosas Prime Broadcasting Network, Prime FM, Kinis Baba, Janisio, Mayong Dagan, thank you so much yung pagpaminaw. Dalay ko ng Diyos sa Jorn. Ugma na po.

0: sumasabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: I got to a bubble!
1: Prime FM.
2: Sakit sa ulo ug lawas. Naulian tungod sa paghaplos sa Aromatic Plus Haplos sa Doc Alternatibo.
3: Gimulay, university ang edad na ganong bukindog man. Layo kami sa mga toan, ganong may nasakit sa ulo, kamitik sa lawas, so naman na ban Diyos, kasi na po mawa ang sakit. Okay, kung gaya na, kay since 2018, katong mga makasawaya ng Haplos, nindot niya ng Haplos, kay hindi naman siya sa Haplos na pang bandos, hindi pwede po na patak sa tubig, inom, para mawa ng mga panubo. Po, sa Tagalog Bulay, sinipasipianos, tagang tumbuhin doon.
4: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Bay, doon na kabay na ibalan nga assessment center? Dinhi sa Davao del Sur? Huwag mong gudyo ng dawat sa trabaho? Eh, wako'y gikoptang certificate?
7: Sakto, bay. Kaya nag-enroll ko sa textbook sa Prime School.
6: Unya, rehistrado mo na sa atin sila, bay.
7: Oo, bay. Ang Prime Innovation Technical and Vocational School Incorporated, rehistrado. Ug mamahimo kang mag-enroll anytime para sa Healthcare Services NC2 ug Shielded Metal Arc Welding NC2.
6: Pareho na ako, bay, na graduate ko sa Line School. Ug gintahay, doon ako NC1. Mamahimo ba nga di ako mag-assessment?
7: Pwede kayo, bay. Ang textbook sa Prime School, test the accredited na para sa assessment center sa Shielded Metal Arc Welding NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Healthcare Services NC2, ug Food and Beverage Services FBS NC2.
6: Ayos, sige, salamat bay. Kay magpa-enroll na ko karon.
8: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated, PITVS, makit-an sa Prime Complex, Douglas Ra Cagas Road, Barangay Tiguman, Digo City. Alang sa dugang impormasyon, mamahimo ka mangutawag sa 0951-378-3351. Prime Innovations Technical and Vocational School, DESDA Accredited.
9: Ang Doc Alternatibo Center sa Maramag Bukidnon Branch, Rock 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Left, Maramag, Bukidnon. Sa Cagayan City Branch, Liope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaysanas City Parking Area.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee, numero 1 kape.
2: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Tok Alternatibo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Tok Alternatibo products ay buy points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Tok Alternatibo Loyalty Card sa mga branches ng Tok Alternatibo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Tok Alternatibo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Tok Alternatibo branches sa inyong lugar. Sa Tok Alternatibo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Tok Alternatibo Loyalty Card.

0: teatro, vamos!
1: Diabetes, nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Dok Alternativo.
2: Dati po, ako po ay may sakit na diabetes. So, ngayon po na magaling na po ako. Dahil po sa mga gamot ng Dok Alternativo. Mexican, Haplas, at saka yung Fulvic Mineral, at iba pa. Sawa naman po ng Diyos na sumunod po ako sa vitamin C infusion at saka po sa cleansing. So, yung pakiramdam po ngayon, magaling na magaling na po. Ang payo ko po sa inyo, pumunta po kayo sa Dok Alternativo dahil lahat po ng mga gamot nila ay mabisa po kung ano po yung nararamdaman ninyong sakit sa inyong katawan. Po si Mayra Linji Galet, taga Barangay Chitong po, Mondragon, Northern Samar.
3: Pruweba sa kaepektibo ng Dok Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Dok Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Dok Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
1: Ang Dok Alternativo Center sa Matis City Branch. Sa GPC Building, Gomez Street, Barangay Central, Matis City, Davao Oriental. Beside Agdao Co-op Matis Branch. Sa Hinguog Branch, sa Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hinguog City, former Morasco Office. Sa Ipo Branch, sa Manyalak Chua Building, Purok Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda. Sa Surigao City Branch, sa Amat Corner, Cervera Street, AY, Tandan Building, Surigao City. Sa Tagum Branch, sa Door 4, Peras Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
5: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
6: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mokuha og shielded metal arc welding NC2 o SMAW NC2.
5: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center. Ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
6: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
5: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
6: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
5: Enroll na sa Prime School.

0: I got to a bubble!
1: Mataas ang creatinina, ngunit nasolusyonan dahil sa pagsunod sa 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: Mga products ng Doc Alternativo, producer kami sa Doc Alternativo products, ang Haplas sa akong nga paggamit is very very effective. Tungod ko nakapoy ka, dako ang mabulig ya sa mga nagapalanakit nga lawas, especially kung may ubo ka. Ang sa ubo manami gid kay matawhay ang imo nga paginhawa kung makainom ka sini, matawhay ang imo paginhawa kag madali ang imo nga pag-ayo. Sa mga wala pa naka-testing kag nakatilaw sini nga produkto, tinguha inyo nga makatipon sa porta para makabakal o kung makaparehestro sa during the seminar sa Doc Alternativo ay ang tanan na produkto sa Doc Alternativo mga epektibo pag makasabat git sa atong mga kinanglanon. My name is Rosalyn Barilo Archide from Randay Anuring Sara Iloilo. I am 61 years old.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo. Pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula.
2: Ang Spirulina nga produkto ng Doc Alternativo, maganda ang naging epekto sa akin. Proven, naging maganda na rin ang aking pagtulog. Ako, Ermelinda Gavilan, Hanmay, Pangdan, Burungan City, 63 years old.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
5: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
6: No approve therapeutic claims.
7: Trabaho ang hanap mo.
8: Good news!
7: Narito na ang oportunidad na hinihintay mo.
8: A2J Commercial Corporation is now hiring.
7: Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.

0: 603.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
0: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
0: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
0: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
0: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

This is a 106.3 of Prime FM. Mga katropang oras po natin, 12 minutes after 6. This is DJ Wild Honey signing in. Welcome po dito sa ating programang Haplos ng Gabi. Kamusta? Happy Thursday evening. Today is May 7, 2026. Join me all the way down at 9 in the evening. Sa lahat po ng mga nakikinig sa atin, maayong gabi kaninyong tanan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Doc Elf Mixed 10 Herbal Coffee. Ang ating kape, all natural.

0: nationwide. At pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message natin po ng hotline number 0946-967-0821-613. Good evening.
1: Sumasakit ang tuhod, balakang at talampakan. Mayroon ding problema sa kanyang mata at pamamanhid rin ng buong katawan na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral ng Doc Alternatibo.
2: Bago po ako nakapunta dito, sumasakit ang tuhod ko, balakang at mga talampakan. Saka may problema din ako sa mata kasi naoperahan po ako sa katarata. Pagkatapos yung kuminsan, pamamanhid ng balikat, kamay. Mula nung gumamit po ako ng Fulvic Mineral, nasarapan po ako sa tubig na ito. Pagkatapos yung mga dati nararamdaman ko sa tuhod, sa talampakan at sa pananakit ng katawan ko, nabawasan po. Ako po si Jimena Manyadera, 77 years old po, nagamalatan, Camarines Sur.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungkol sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Kidney failure, natulungan na dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternatibo.
4: Nagiyan sa kalungan ng kalalaanan ni Lancer. Pero wala ko lang isa dito kasi may sakit ako sa kidney noon. Ang sabi ng doktor sa akin ng operahan, pero sabi ko kanya na matanda na ako kaya kung maaaring ayaw ko naman po opera. Nang nanginig ko sa radyo ko ang programa nito ng Doc Alternatibo, kinanap ko itong clinic nila kaya nahanapan ko. Tinanong nila ako na sigila na cancer. Nagpaano ako sa kanila, nagtanong ko anong maganda sa sakit ko. Ang prinsip, awa ng Diyos hanggang ngayon. Ilang taon na ako dito, hindi pa ako sa hospital, awa ng Diyos. At lahat ng gamot ay binigay sa akin, yun ang ininom ko. Awa ng Diyos. Hanggang ngayon sa amin na taon na ako, hindi pa ako nagpunta sa doktor. Ang ginagamit namin ngayon yung Fulvic Mineral at saka yung kape. Pati yung asawa ko ay awa ng Diyos. Lumakas siya sa kape at saka vitamin, Fulvic Mineral siya ang ginagamit namin hanggang ngayon. Ako si Maria Tabatonga, Tagalangigan Persian, Lagan City.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungkol sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: After the cleansing, buwan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Branch.
0: June 1, Lunes, sa Iloilo City, Door 2, Antonano Building, 21 EL, 98th Street, Taytay Zone 2, Haro, Iloilo City, beside Longwin Haro. June 2, Martes, sa Calibo Aklan, 1214 J. Magda Street, Poblacion, Calibo Aklan, malapit sa Bombo Radio Calibo, malapit sa Uyotorong Talipapa. June 3, Miyerkules, sa Colase, Hospital Site, Centro Poblacion, Colase, Antique. June 4, Webes, sa San Jose Antique, Cemetery Road, Bantayan, Barangay 2, San Jose Antique.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.

check out tayo mga katropan 6:22 with DJ Wild Honey. Kamusta? Happy Thursday evening sa lahat po ng mga members natin, sa mga katropa natin, ng mga nakikinig po sa atin. Maraming maraming salamat sa inyo pong pag-tune in dito lamang po sa Prime FM. And also we're saying hi and after listening kina Ma'am Nelia, to Hazel, and also to Ma'am Mary Lou. Thank you so much. Weather update po muna tayo sa ngayon. Nako, sa mga katropa natin, sa mga members po natin. Ang bagyong Caloy ay

si Kaloy, pag pumasok na siya sa car, ito ay magiging Kaloy na nga namataan ang sentro ng Baguio sa Hinatuan, Surigao del Sur. Ayon sa forecast, posible itong tumama sa bahagi ng Bicol Region at sa Central Luzon area sa araw ng Miyerkules ng gabi o Huwebes ng umaga sa May 14. Inaasahan na hindi na ito bilang tropical depression na bago tumama sa kalupaan. Ngunit hindi rin inaalis na ito ay manatiling tropical storm category. So pinapayuan ang ating mga katropa po natin na pagandaan po yung paparating na samahan ng panahon. Makinig po sa abiso ng pamalaan at syempre patuloy na mag-monitor sa pagbabago po ng forecast sa mga susunod na mga araw, sa mga susunod na oras. Alright, 6

0: Peter na solusyonan dahil sa paggamit ng Fulvic Mineral Seaweed ng Doc Alternativo.
1: Marami na po ako nararamdaman noon dahil po sa aking thyroid goiter. Patakot naman po ako magpa-opera. Yun na nga po na naisipan kong bumili ng mga pang pwedeng gamot sa aking thyroid. Mula po nung gumamit ako, lalo na po nitong Fulvic Mineral Seaweed, ay may pagbabago na agad po akong naramdaman. Kasi po noon, hindi pa po ako gumagamit. Pag sumakit na po yung liit, nararamdaman akong parang may nakatapal sa dibdib ko. Naubos ko po yung isa pa lang. Pero malaki na po ang naramdaman ko. Nawala yung sakit dito sa aking leeg ko. Yung pakiramdam ko talaga ay nawala yung bigat, nawala yung parang nakatapal dito, at nawala na rin po yung sakit. Naramdaman na akong pagbabago. Ako po si Maria Cecilia Aguilar ng Kamadigan Kamadini Sur.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
5: It is now 6:31.
6: Prime FM.

Galing. Kamusta po ang inyong araw? Naku, yung panahon natin sa ngayon, hindi natin maintindihan, pabago-bago sa umaga. Masyadong mainit na mainit yung panahon, tapos bigla na lang uulan, tapos iinit naman. Ah, diba? So dapat panatilihin natin malakas yung ating immune.

0: door-to-door delivery. Mag-message lamang po sa ating hotline number at 0946-967-3211. 6-43. Good evening.
1: Hypertension, mataas ang uric acid at nagluluha ang mata. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Doc Effulvic Mineral ng Doc Alternativo.
2: Ang nararamdaman ko po noon ay yung hypertension po, saka yung mataas yung uric acid ko, cholesterol, saka yung mata ko lumulo. Ang unang sinubukan ko po yung Fulvic Mineral po, sa loob ng 3 months na paggamit ko noon, yung hypertension. Nag-normal na po, hindi na ako gumamit ng synthetic mula noon. Tapos gumamit ako ng Fulvic, araw-araw pa yung ginagamit po. Times ka bawat inong lalagyan ko yung tubig. Sa awan and use na 3 months lang po, si Mrs. Josefina Morelio Elgar, 70 years old, nakatira sa San Esteban na Buwa Camarillo.
3: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: Siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mixten Herbal Coffee. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mixten Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: No approved therapeutic claims.
3: After the cleansing, buka ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
4: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
5: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 15, Biyernes, sa Tacloban City, 215 MH Del Pilar Street, Tacloban City, katabi ng Desus Pawn Shop. May 16, Sabado, sa Abuyog, Real Street, Barangay Nalibunan, Poblasyon, Abuyog, Leyte. May 20, Miyerkules, sa Naval Biliran, Hospital Drive, Caston Street, Barangay Santo Niño, Naval Biliran.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
5: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
9: It is now 6:46.
10: Prime FM.

0: It is now 6:59. That time check was brought to you by Doc F. Pulvic Mineral. 10 drops sa isang baso ng tubig kada inom para iwas high blood pressure, iwas high blood sugar, cholesterol at hyperacidity. Mas solusyonan pa. Available po yan sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo nationwide. At pwede rin po kayo mag-order through door-to-door delivery. Mag-message at ipong hotline number at 0946-967-3211.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM. Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
3: Prime FM. Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
3: Prime FM.
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

Ugnayan lamang po sa ating mga branch in charge. So, di kayong punta lamang po sa ating mga branches. Sa mga nabanggit ko po doon ng mga branches. Bukas po tayo, Lunes hanggang Sabado. Alas 9 po na yan ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Happy panyapon, happy dinner sa mga kumakain na po dyan ng inyong hapunan. Especially kina Mama Cecil at sa kakay. Oy, Migs, kamusta? Ano ulam natin dyan? Enjoy sa inyong

By the way, sa mga gusto palang mag-order ng ating mga products through door-to-door delivery, mag-message po sa ating hotline number at 0946-967-3211-713. Good evening.

0: siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
1: Kung hanap mo'y kape, subukan mo na. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.
2: Problema sa nerves at pamamanhid sa kamay at insomnia na solusyonan dahil pag-undergo ng vitamin C IV at pagsunod sa 7 days cleansing program ng Talk Alternativo.
3: Ang problema ko po ay ang aking mga ugat. Yun ang natamaan buturo pa. Laging nagabinhot ang kamay, mga legs ko, nagatramp. Nagsimula ako ng vitamin C, ascorbic. Tapos may mga Doc Alternativo food supplement cleansing, kagaya ng liver cleanse, colon cleanse. Nagamit pa ako ng yung Sterilona dahil hindi ako makatulog. So na yun, sarap na ang tulog ko lagi. Pagkatapos ng cleansing, nalamdaman ko na gumanda ang aking pakiramdam. Ako po si Rosario Y. Galisa, puro maligaya, nakatira sa Salakit, Yamba, Sarangan.
4: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: It is now 7:15.
7: Prime FM.

check your time mga katropa, 20 minutes after 7 and there you have it at Binaliwala. Kamusta sa lahat po ng mga members natin? Experience mo ba na binaliwala kayo na yung mga minahal sa buhay? Minahal talaga. O diba, dapat yung ano natin, huwag po natin i-take for granted yung mga taong nagsistay sa atin.

now. Nagiging po nga hapunan ni Joy. At sa mga tapos na, mga busog na, nagre-relax na lang, nag-chichilax while nakikinig po dito sa Prime FM. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan. And also, we're saying hi na rin and happy listening sa lahat po ng mga members natin sa mga bumisita ngayong araw sa ating mga branches, sa mga nag-purchase ngayong araw ng ating po mga products. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Alright, 7:22. Moving on to our next song. Here we go from Magnus Herman in my right here at -6.3 Prime FM.

0: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Malakas na ang resistensya sa katawan at nasolusyonan ang hyperacidity dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion at pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo.
2: Abil na ko o vitamin C, kauban sa kong mama. Nindot yung paminaw si mong lawas kung naka-vitamin C IV ka. Magaan doon yung pamati si mong panglawas. Dati, nag-hyper ko, magsigig ko, ano yung kutu-kutu ba? Take ko mga dito ka basang gini nga corn coffee sarap-sarap. Kalo sa Diyos, nawala agit siya. Para na akong gimintin, mga 2 months siya. Nawala agit siya ang kuwan, hilag ko. Hantag ka ron, padulay niya kung may gamit ang mga product sa Doc Alternative. Advice ko sa uban na mag-try din mo sa vitamin C IV kay indot kayong paminawas mong laos. Akong mama kay kaupat na siya naka-vitamin C IV. Kalo sa Diyos, kuwan sa akong mama ron, aptik ko niya po. Kundi ay si Maria Obligar, taga Luman.
0: Sa kaibig-tibo ng Doc Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumawa ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang kinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternatibo Brand.
7: May 13, Miyerkules.
8: Sa Maramag, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon. From Mr. DIY, Second Corner, Road Lopside.
7: May 27, Miyerkules.
8: Sa Cagayan de Oro City, Llope Grand Hotel Building, Door Numbers 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan de Oro City, beside Gaisano City Parking Area.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixten Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.
10: It's now 7:30.

Checker time mga katropa, 741. Kayo po'y patuloy na nakikinig dito lamang po sa Prime FM. Kasama niyo po DJ Wild Honey hanggang alas 9 po tayo ng gabi. Sa mga kabubukas pa lang po ng inyong radyo, good evening po sa inyong lahat. Narito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating herbal and natural healing seminar ni Doc Anastasio Halaman Jr. This coming May 26 ay dyan po sa Guola Union, May 27 at Baguio City, May 29 at Lawag City at sa Abulog, Cagayan. This coming May 30, Ilagan City, Isabela, June 1 at sa Cabanatuan City.

Anastasio Jr. or Doc Anastasio Halaman Jr. And magpa-register na in advance lahat po ng mga members po natin. Huwag na magpahuli para hindi po kayong maubusan ng slots. Alright? And sa mga gusto pong mag-order ng ating mga products through door-to-door delivery, mag-message sa ating pong hotline number 0946

0: birthday. Ito po si Rogelio, nagsa-celebrate ng kanyang 45th birthday ngayong araw, May 7. At sa lahat rin po ng mga nagsa-celebrate ang iyong birthday, happy, happy birthday! Enjoy lamang po sa inyong importante na sinaselebrate ngayong araw. Ano man yung mga sinaselebrate nyo. It's either anniversary, mansari man yan. Uy, malapit na ang Mother's Day. Ano? Nakapag-prepare na ba? Ngayong mga regalo para sa ating mga nanay. Alright? More of your favorite song. Stay tuned right here at 106.3 Prime FM.
1: Maganda na ang pangangatawan dahil sa pag-inom ng best milk ng Doc Alternativo.
2: Ang nahatag na kayuhan sa kuha sa best milk ay gagamit ng kuhaan ni Lindot, ikaduha, baskong inyong lawas o kuhaan sa inyong mga mukong active yun sila. Wala tayo mayong sakit inyong lawas, Lindot yun sa inyong lawas. Kanang wala pa nakagamit sa best milk sa Doc Alternativo, tistingin ninyo gamit o garig bin modere kahir masulayan ninyo o unsa kalami o ka-epektibo sa best milk na organic. Kundi ay si Mrs. Kalinda Adunay, taga-Soli, Kiamba, Karangani, Krabin.
3: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungkol sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Constipation at acidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
4: Gamit namin sa pamahay, sumahay, yung corn coffee. Oo, sa corn coffee, nagpaano ako na pa, tingin ako sa doktor, yung ano ko, may cholesterol ako, yung ano, sugar, sa uumpisa lang. Gumamit na ako ng ano, corn coffee. Parang wala na talaga. Nagpatingin ako sa doktor uli. Wala na, linis na yung katawan. Hanggat ngayon, ngayon, ano na ako. Palagi na ako pumunta sa Kalsimiti. Victory Tubay, Agosan, Loyola Mission. I am 75 years old now.
3: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungkol sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas, alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approved therapeutic claims.
6: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
7: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
8: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: May 13, Miyerkules, sa Maramag, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, from Mr. DIY, Second Corner, Road Love Side.
10: May 14, Webes,
9: sa Iligan City, Padilla Building, Del Pilar Street, Poblacion, Iligan City, at bang sa Public Plaza.
10: May 27, Miyerkules,
9: sa Cagayan de Oro City, Llopic Grand Hotel Building, door number 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan Yandi Oro City, beside Gaisano City parking area.
11: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
8: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
9: It is now 7:47.
12: Prime FM.

0: Tide Check was brought to you by Talk F Best Milk at B Complex Powder. Para walang memory loss, iwas osteoporosis at osteoarthritis. Normal pa ang iyong pagdumi at mahimbing ang iyong pagtulog. Uminom sa umaga at sa hapon ng Best Milk at Vitamin B Complex Powder. Available sa lahat po ng mga branches ng Doc Alternativo Nationwide at pwede rin po kayong mag-order through door-to-door delivery. Mag-message sa ating pong hotline number 0946-967-3211. It is now 7:59.
1: Patuloy na sumasabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM. Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
1: Prime FM. Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
1: Prime FM. Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng

This is a 106.3 Prime FM at 12 minutes after 8. A final hour stretch dito po sa ating programa ng Haplos ng Gabi. Narito po yung continuation ng mga schedule po natin para po sa ating herbal and natural healing seminar ngayong buwan ng Mayo until June po na mga schedule po natin. Dr. Rupert Suhede, this coming May 12 ay nasa Ormoc City, at sa May 13 Maasin City, May 14 Sugod Branch, Tacloban City ngayong May 15 Abuyog Leyte, May 16 at sa May 18 ay nasa Calbayog City, Naval Biliran, May 20 at sa May 22 ay dyan naman po sa Ubay Bohol, May 20 City at Tagbilaran City. Doc Jafford, the Linggo-Linggo, ngayong May 26 po ay nasa Baez City. May 27, Dumaguete City. May 29, ay dyan naman po sa Carcar City, Cebu. May 30 ay sa San Shanco. And sa June 1, ay dito naman po sa Iloilo City. June 2, Calibo, Aklan. June 3, Colase, Antique. At sa June 4,

0: malakas ng resistensya sa katawan dahil sa pag-undergo ng vitamin C IV infusion ng Doc Alternativo.
1: May kaibigan kaming galing sa Doc Alternativo. Pumunta kami sa branch sa Tacoron. Cleansing si Mister, pero ako sir, kuan vitamin C, ang diretso ko sa Digos. Nag-vitamin C kami, masayahin kami, malalakas na kami sa masarap na ang galaw namin. Mag-isang isip lang kayo mga kaibigan. Sa isang isip ninyo na talagang naniwala kayo na may Diyos na kanyang pagkapangyarihan ang mga gamot na ito. Ako si Mr. Mrs. Mila sa Quilabon, Pasandalan. 72 years old na nakatira sa Barangay Tinago, Norala South, Cotabato.
2: Pruweba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approved therapeutic claims.
4: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Doc Alternativo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality, and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. Isubmit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now!
5: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 27, Miyerkules, sa Matina, Davao City, Tenikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near old ABS-CBN, Bantaybata, 163. May 28, Huwebes, sa Tagum City, Door 4, Perenas Building, Magugpo West, La Filipina Road, Tagum City. June 1, Lunes, sa Digo City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

Doc Marites at saka ni Doc Vince. Maya-maya naman po yung mga schedule ni Doc Jovi Alontaho and also ni Doc Ian Mark Enriquez. So mag-register na in advance sa lahat po ng mga members po natin dun po sa mga nabanggit ko po ng mga branches. Alright, makipag-ugnayan lamang po sa ating mga branches, sa branch in charge. O di kaya, punta lamang po sa mga branch po natin. Bukas po tayo, alas 9 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi. Lunes hanggang Sabado po yan. And also, sa mga gusto pong mag-order ng ating mga products through door-to-door delivery, mag-message natin pong hotline number 0946-967-3211.

0: pamamanas ng buong katawan na solusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
1: Pino Montero, sa una, nanghubag ko ba? Tapos, yan ko din eh, kay wala man ko alibyo sa mga pagpatambal ako sa doktor. Hindi man ikumukay po sa akong libate, mga panghupong. Testingan ako pag-ani sa Alternativo. Kaya sige mo kadukong sa radyo. Mag-testingan ako. Gitagaan ko ni Dr. Dilibo sa mga ana tambal. Check up ko niya. Tapos, tanan niya tambal. Ganin mo trabaho ko sa airport. Sa una, magdala ko termos. Kaya doon na may gata, mga may complex. So, kalimusito. Ang muna akong game nun. Kaya every 2 hours mo to. Oh, nagtrabaho ko. Porter mo ko sa airport. Sa Lumbia Airport pa. Ang nanita mo, nangipos ni nawala ng akong pangubag sa kuan yan ang sa pag-cleansing sa ako na sa pagkumpleto na hinahinay lang ito nawala akong panghupong tapos sa akong kidney akong liver namay ko kidney kasi kidney gallstone na sa tawag up to o akong prostate sa akong kidney doon ay pagka kuan alibyo Alfredo Montero 23 tagatambo makasandin.
2: Sa ka-epektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapy claims.
5: Gusto ka ba nga makakuha og full scholarship nga adunay allowance?
6: Ang Prime Innovations Technical and Vocational School Incorporated Prime School nagatanyag og 100% libre nga training og assessment fee alang sa tanang regular nga estudyante nga gusto mukuha og shielded metal arc welding NC2 usmaw NC2.
5: Ug dili lang kana ang Prime School adunay tie-up sa Japanese Language Training Center ug kung mahuman ka sa imong pagtuon sa Prime, mahimo ka nga may rekomenda sa training center para sa oportunidad sa gawas.
6: Tungod kay limitado lang ang slots, first come first serve basis kita.
5: Alang sa dugang kasayuran, tawag o text lang sa 0995-845-7230 or 0951-378-3351.
6: Ang imong kaugmaon anaa sa imong mga kamot. Avail na dayon samtang open pa ang slots alang sa 100% free training and assessment.
5: Enroll na sa Prime School.
7: After the cleansing, guma ng pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
8: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
9: May 13, Miyerkules, sa Maramag, Porok 1, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, from Mr. DIY, Second Corner, Road Left Side. May 14, Webes, sa Iligan City, Padilla Building, Del Pilar Street, Poblacion, Iligan City, at bang sa Public Plaza. May 27, Miyerkules, sa Cagayan de Oro City, Llopi Grand Hotel Building, door number 3 and 4, CM Recto Avenue, Barangay 25, Cagayan Yandi Ora City, beside Gaisano City parking area.
6: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

This is a 106.3 Prime FM 842 with DJ Wild Honey. Gandang gabi sa mga katropa natin, kina Andrea and also kay Junjun. maraming salamat to Mamira and also to Mama Annabelle. Maraming salamat. Narito po yung last batch ng mga schedule po natin para po sa ating herbal and natural healing seminar ngayong buwan po ng Mayo until June. Mga schedule po natin. Doka Jovi Lontaho, this coming May 27 ay nasa Butuan City. May 20

nakita naman po ngayong June 3 si Dr. Ian Mark Enriquez ngayong May 27 ay nasa Cagayan de Oro City, May 28 Pagadian City, at sa May 29 ay Ipil Zamboanga Sibugay, May 30 ay nasa Zamboanga City, June 1 de Polog City, at sa June 2 Ozamiz City, at sa Mulawi naman po ngayong June 3. Yan po yung mga schedule ng ating po mga lecturers para po sa ating herbal and natural healing seminar. Kaya magparegister na in advance sa lahat po ng mga katropa natin. 200 pesos po yung ating registration fee. Kaya huwag nang magpahuli. At kayo po ay magparegister na para hindi po kayo maubusan ng slots. Makipag-ugnayan po sa ating mga branch in charge. So di kayo punta lamang sa ating mga branch po. Bukas po tayo, alas 9 po ng umaga hanggang alas 6 ng gabi, Lunes hanggang Sabado. And sa mga gusto palang mag-order through door-to-door delivery, ang ating pong text hotline 0946-967-3211-844. Good evening.

0: ulcer at hypertension na solusyonan na dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternativo.
1: Dati dili ko nagainom o coffee tungod kay na ako ulcer hyperacidity. So every time na mag-inom ko, magsakit jud ang ako ang tiyan. Hantod nga na ay nag-introduce ako sa corn coffee sara-sara di Dabaw sa Doc Alternativo. I-try na ako og kaloy sa Ginoo, wala na jud ang ako ang ulcer. Dili na jud magsakit ang ako ang tiyan pag muinom ko. So mo nang karon coffee lover na ko tungod sa corn coffee sara-sara di Dabaw. So giawag na ko ang mga namati karon ay nga magpatronay sa mga produkto sa Doc Alternativo kay kini epektibo og adunay alibyo. Ako si Judy Chavez, 36 years old from Nabunturan, Dabaw de Oro.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Malakas na ang resistensya sa katawan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo product.
3: Yung una-una, yung vitamins, all big, hindi ba may gatas man dito sa ok? Nagandili magtuo. Kaya nga naman sa inyo na ni Edad ako nakita nila matimpriin ko alternativo gun me. O inyo nila, daghan na doon bawal. Kung ano man, kung gusto ninyo healthy, ano man mag-problema ka sa bawal, ingko ako mapasalamat. Wala dahil ako nagkakaon karimbab, karimbab, ano. Naigo sa pinabalsan ko, kapilang native kay Indonesia, ako hinapimang. Ako si Mrs. Mahari, taga Lagao, na dito sa dulo ng Kapalida. Ako edad 77 years.
2: Sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 13, Miyerkules, sa Kiamba, Josefina Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. May 14, Webes, sa General Santos City, Animas Building, San Pedro Street, Lagao, General Santos City. May 15, Biernes, sa Sarala, South Cotabato, Door 2, Villanueva Building, Olive Valley Drive, Sarala, South Cotabato, along the highway, beside Makilala Office. May 16, Sabado, sa Tacorong City, Unit 39 and 40, Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacorong City.
8: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
2: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
6: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
9: No approved therapeutic claims.

This is a 106.3 Prime FM 8:59. Maraming maraming salamat sa iyo pong pakikinig ngayong Webes ng gabi. Catch me once again tomorrow, alas 6 hanggang alas 9 po ng gabi. Thank you so much. Sa ngalan po

0: Atin naman pong COO at PBN Chairman Sir Edgar Dilibo Jr. to Ms. Angeli and to Ms. Edmain. Maraming maraming salamat. God bless everyone. Good night. This has been DJ Wild Honey right here at 106.3 Prime FM.
1: Sabay sa pagbabago ng panahon.
2: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
1: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
2: Iisa lang ang sigaw.
1: Prime FM.
3: Prime FM Nationwide.
1: Mas pinalawa.
2: Mas pinalakas.
4: Prime FM
3: Nationwide.
1: Tunay na maasahan sa balita.
2: Musika at impormasyon.
4: Prime FM
1: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
3: Prime FM.
1: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Normal na ang pagbabawas at bumalik na rin sa normal ang hemoglobina dahil sa paggamit ng fulvic mineral at molasses ng DOC Alternativo.
1: Ano po yung fulvic? Mahusay po yung fulvic. Nakakadumi po. Kaya malaking ano po yung fulvic mineral. Opo. Yung pulbic po, yung pong magnesium ascorbate po, at saka kasi po kulang ng hemoglobin, dugo ko, molasses po. Hindi pa po, ngayon pa lang po ano ng isolus. Malaki tulong po sa mga taong seniors. Opo, maraming salamat po at niloob ng Diyos na merong DOC Alternativo po dito sa ating bansa. Pagpalain sana tayo ng Diyos. Yung pong pag-absorb ng katawan sa produkto nyo, depende po sa taong mananampala. Opo, pananalo po sa gamo, sa mga produkto. Kaya yun ang paggaling po niya. Ako po maano'y isip ko pa, magulo pa eh. Kumbaga, dapat ipul kong tiwala. Opo, para yung lahat ng tinik ko pong produkto ma-absorb ng katawan ko. Kaya yung pananampalataya ko po, opo, tiwala sa Diyos po. Doon tayo didepende sa yung sarili, yung tiwala mo sa Diyos. Florinda Rivera po, Talavera.
2: Sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation
6: ko. After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
0: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa DOC Alternativo Branch.
7: May 27, Miyerkules, sa Matina, Davao City, Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantaybata, 163. May 28, Huwebes, sa Tagum City, Door 4, Perenas Building, Magugpo West, La Filipina Road, Tagum City. June 1, Lunes, sa Digos City, Prime Complex, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digos City.
0: Register in advance para priority ka sa free check-up and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
0: Daluhan ang DOC Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: deliver. Nagamot dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
1: Po si Pedro Ringo, taga Haro, Iloilo City. May toxic goiter ako, tapos may fatty liver. Ako na sa kulang, inabatyan ko. Paggamit ko sa Doc Alternativo, nadula, initanan. Ang ako nga toxic goiter, nadula, tibot ka na yung doktor ko. Sa lawas ko, alin pag-cleansing ko, kapila na ko nag-cleansing. Amon nga pagwaragwag sa Doc Alternativo, kinaikayat ko kamo nga mag-try man sa product sa Doc Alternativo para nga ang inyong ginabatyag masolusyonan, mali kang mag-ayo ka mo. O si Faye Domingo, 70 years old, Tagaharo, Iloilo City.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirapang matulog, ngunit nasolusyonan dahil sa pag-inom ng mix and herbal coffee ng Doc Alternativo.
4: Ito kasing coffee, nakatulong sa akin dahil noon nagko-coffee ako pero mga after ng 2 o'clock, mag-coffee ako, hindi ko nakakatulog. Merong isang madre dito sa Doc Alternativo, Mr. Inca, na sabi niya, bakit hindi mo itry ang mix 10 ng Doc Alternativo? Kasi ako, sabi niya, lagi ako nag-iinom niyan. Pero kahit gabi ako nag-inom, ay nakatulog pa rin ako. Kaya I tried it, no? And totoo naman, no? Kaya for the past 3 years na ngayon, ay nag-take talaga ako nito. Kasi gusto lang ako doon sa kumbaw pa nga. Hindi ako napapaalis na nito. Kasi kapag gusto ko mag-coffee o sa hapon, ay di ito talaga, Doc Alternativo. Driving nila ito. Kasi lalo na yung mga hindi masyadong nakakatulog, yung mga insomnia, mga na dahil na sa coffee, no? Itong coffee nito ay talaga, masasabi ko na sa aking experience ay talaga nakakatulog ako kahit ako mag-inom ng gabi. Sister Cecil Ivana, no? 72 na ako ngayon, taga Talisay, Camarines, Cavite.
2: Pruweba sa kaepektibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Karadyo, naka-apply ka na ba ng Doc Alternativo Loyalty Card? Alam niyo ba na sa bawat bili ninyo ng Doc Alternativo products ay may points kayong matatanggap? Kaya now, it's the time. Mga karadyo, avail na ng Doc Alternativo Loyalty Card sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Ang mga points na naiipon ninyo sa Loyalty Card ay maaari ninyong ipagpalit sa Doc Alternativo products. 100 pesos lang ang registration fee. Kaya bumisita na sa pinakamalapit na Doc Alternativo branches sa inyong lugar. Sa Doc Alternativo, healthy na, wealthy ka pa. Saan ka pa? Pa-register na sa Doc Alternativo Loyalty Card.

0: asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Tagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala medyo gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Ligo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahina. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi na, mahirap pagaling yan, hindi mapagaling yung doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgor ng Sison Pangasinan. 76 na po ako.
2: Sa kaibigan mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Nahihirap ang maglakad at maraming sakit sa katawan. Ngunit napagaling dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program at pag-undergo ng vitamin C IV ng Doc Alternativo.
3: Ako si Corazon Jose po, ng Lower Bicutan, Taguig City. Naku po, ang grabe naman, hindi nga ako makaakyat dyan sa ano, kasi lahat ng mga ano ko, madami kong aray-aray sa tuod. Hindi ako makaakyat, kasama ko yung anak ko, sabi ko ganun. Masabi, punta nga ako dun sa Doctor Alternativo kasi may narinig ako sa ano, dun sa radyo. Yun po, yun na nga po na... Tsaka ano po ako, yung constipated. Yun po ang pinaka main problem ko, yung constipation ko po. O tapos yun nga po, nung nagpa-ano ako dito, nagpa-registered ako, nag-membership ako. Nagpa-member ako kay Doc June. Ayun, sabi niya, ito yung lahat ng anuhin mo eh. Tapos na po ako ng cleansing. Cleansing po, pag ano ko ng one week cleansing, ayun, nawala lahat po ang aking mga aray-aray. At saka the best po talaga sa akin, nakatulong sa akin yung folic mineral. Yung sabi po sa sinabi, sinunod ko po lahat ng mga ano. Pagkagising ko po sa umaga, nagano ako nung ano, yung ano ba yung pangmumog. Yun muna, tapos yung ano na, yung folic. Inano ko ng isang litrong tubig. Tapos pagkaano ko po, hinaluan ko ng honey at saka magnesium ascorbic. Yun po, yung after na mainom ko po yung isang ano, yung mga kalahati pa lang na ano, nararamdaman ko na po yung pagano ng aking ano, yung para ma-detox na nga ako. Masyado. Pero nag-ano pa rin ako ng rash sa tanghali, pero ano na lang, konti na lang. Ang mostly kinakain ko yung ano, yung gabi, kamote at saka saba. Basta the best po talaga ang yung pulvic mineral. Yung po ang nakatulong sa akin sa lahat ng mga aray-aray ko po at saka ano. Ako po si Corazon Jose ng Lower Bicutan, 75 years old.
2: Sa kaibigan mo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko, nawala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
2: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
8: May 13, Miyerkules, sa Maasin City, Poroktugas, Alcantara Street, Barangay Abgal, Maasin City, Southern Leyte, going to PhilHealth Office.
9: May 22, Viernes,
8: sa Ubay Bohol, Gaviola Building, Tanene Street, Poblacion, Ubay Bohol.
9: Noel, May 23, Sabado, sa Tagbilaran City, The Courtyard, Old Building, Airport Road, Cugan District, Tagbilaran City, in front of Simbahang Linging, May 29, Biyernes, sa Karkar City, Low Building 2, Poblacion 3, Dapdap, Karkar City, Cebu, May 30, Sabado, sa San Shanko, Cebu, Doc Alternativo Clinic, Door 3, Sanchez Building, 68 San Shanko Street, Cebu City, in front of San Carlos Gym.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng Mixen Herbal Coffee, free patak ng Eye Solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
11: Registration fee, 200 pesos. Huwag palapasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.
12: Rhyme FM.

0: sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita,
0: sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita,
1: musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: naging magaana ang pakiramdam sa kanyang pangangatawan dahil sa pag-inom ng mga produkto ng Tok Alternatibo.
1: Kasi Mrs. Virginia Apad, taga Capitol Hills, Barangay Washington, Surigao City. Ang sa Tok Alternatibo na nagkuan ko na member ako, 2010 pa. Pagka 2013, nagkuan ko, nagbiyahe ko. May kuan sa akong, may tungod sa kung nagigan ng may mga kaoban ako nga nagduwa-duwa atong sayuti na igugah ng susu. Sa nga itong ato, nalimta na nahuhan ito ni abot ng 2016. Mga ito nga, may kuan na lingi na sa ilaw ang susu na ako. Oo. Di, mga tambal, kuan dyan. Murag nalingaw lang po ko kayo nagtrabaho mang kulagi sa kapitul. Wa may sakit, wa may akong gibating ako. Ana, agani hapos may akong number one. May akong nagani sabay karong 20 na kabuka. Kabak sa akong natigob dito. Sa sige ko magpalit kay nagdil naman ko sa akong mga iksuon kaya ron sila mahibaw. Haplos, dyan guto ko lang, magbanjos-banjos ko, dyan mga kapi. Tanan kapi na ito dito. Mag-inom ka kuan, pulvic mineral po nga, na gani aho, tulo ka kuan, tulo ka botelya, huwag gani magkuha yung panahon. Na-expire na raba, itong November 23. Sana pwede pa ni, pwede pa na, pag-inom ana, dahil makaw ka lagi. Sa 22, pag tumar na ako pagkagabi, buntag ko nag-inom. Pagkagabi, naka-relax ko sa ang lawas, gaan ang lawas. Sa pagkagabi, kuan, kaya na ay agahang tuhod. Huwag na sakit. Anong gaan ang tuhod na ako, may hawang arthritis. Hantod ka ron, nag-inom ko. Ang ako si Virginia Bilyonis Apad, taga Capitol Hills, Surigao City. 68 ang edad ka ron.
2: Sa kaibigtibo ng Tok Alternatibo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Tok Alternatibo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Tok Alternatibo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
4: No approve therapeutic claims.
5: After the cleansing, gumana ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
6: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
3: Ang tinin ang kagalingan sa sagi. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
7: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Tok Alternatibo Branch.
8: May 26, Martes, sa Baez City. Door number 6, Art Plus Center, 1 Luna Street, Baez City, Negros Oriental. Taas ng PHCCI sa harap ng plaza.
9: May 27, Miyerkules,
8: sa Dumaguete City. Ang Thai Building, D3 Poblacion 3, Pinili Street, Dumaguete City, Negros Oriental.
10: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng fulvic mineral at magdala lang ng isang litrong tubig.
3: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tingin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
10: Daluhan ang Tok Alternatibo Herbal and Natural Healing Seminar.
11: Trabaho ang hanap mo. Good news! Narito na ang oportunidad na hinihintay mo. A2J Commercial Corporation is now hiring. Ang Tok Alternatibo ay naghahanap ng branch in charge at staff na handang magtrabaho sa iba't ibang lugar sa Luzon, Visayas at Mindanao. Qualifications with self-confidence, excellent in communication skills, motivated, negotiation and prospecting skills, at least college level or college graduate, pleasing personality and can deliver result with less supervision. Baka ikaw na ang hinahanap namin. I-submit ang inyong resume sa Human Resource Department sa Prime Hotel, Barangay Tiguman, Digo City, and look for HR Head, Sir Angelito de la Fuente. Pwede rin kumonekta sa 0947-996-5756 o sa 0968-636-8000 o mag-email sa docal.hrdepartment@gmail.com. Kaya be one of us. Apply now.
12: Prime FM.

0: sakit sa kidney at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
1: Ako si Eddie Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, magtatik na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung public mineral, mix 10. Yung mga members, magano kayo, mag-take kayo ng Doctor Alternativo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
2: Pruweba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Tatarata at hypertension, nasolusyonan ng 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
4: Anyone will not buy kung hindi effective ang product. Now I have more than 200 buyers, regular buyers. Ang hypertensive kasi ako eh. Kasi pag wala na akong salamin, cancelled lahat ng appointments ko eh. So I canceled all my appointments and that day. My mom had a cataract laser sa one eye niya. Hindi pa namin ginagamit ito noon. Tapos, after 6 months kasi due for operation yung isa pa. Pero nung ginamit niya ito, hindi na siya nag-o-operate. Until now. Kasi binibenta ko na sa abroad to eh. Ako po si Fer Mariera. I'm 62 going 63 years old. I'm from Isabela, Tubong Isabela, but I'm now based in Quezon City.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.
6: Sa umaga,

0: Pananakit ng tiyana, natulungan dahil sa paggamit ng DOC Effluvic Mineral ng DOC Alternativo.
1: Sa una nga akong ibate, Jod, kato bitaw akong magsikikog kaupan, baka daadlaw. Akong kutukuto ni dako, marag akong igawas nga kuan, mugaw. Karon, ang una gib na kuanan ni cleansing ang akong bana, apa ni karon testing ko kuan ba kuha sa pulbit ko akong isa ka basong tubig akong gipatakan og 50 ka patak so pagpatak pag inom na kuno isa ka baso pa na akong nainom nga 50 ka patak ka pulbit didto jud na habwa jud akong hugaw kada pulo jud ko balik-balik siya wala tigtibo jud ya ining pulbit ay ako sa LC Polinar nga 63 years old taga Purok Dos Manan.
2: Sa ka-epektibo ng DOC Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang DOC Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, DOC Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sumabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Idol. Malakas ka bang uminom ng tubig? 8 hanggang 10 baso araw-araw? Nako, Idol, kung tubig lang, kulang. Alam mo bang wala ng minerales ang bottled water na iniinom mo? Kaya patakan mo na yan ng Duke F Fulvic Minerals, food for the cell, anti-diabetes, anti-hypertension, at may 70 trace minerals pa ito na kailangan ng katawan mo. Kaya mga Idol, ang tubig na iniinom ko may patak na Duke F Fulvic Minerals. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Duke Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
1: Constipation, na solusyonan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program ng Doc Alternativo.
2: Sa wala pa ko din rin, naghanti ko kayo ibang tayo. Tamahan ng hilik, ayaw di unay number one din sa una ka. Tapos, high blood. O ganang akong mata, hilik ko kayo, kaklaro ko sa una. O, sa dihan nang nakadungog na ko sa radyo, ako din gilisugdan sa pagpaminang o pag-attend sa seminar. Sa dihan nang sige kong nakapaminang sa seminar, matagbula, dihan na ako nakita. Doon ay kabaguhan sa tanan akong libati, tungkol sa mga product kong gigamit. O, katong na ay pagpang labo sa akong mata, ang akong gigamit at to ang eye solution. Karong kaubik naman ang nakabutang. Karong, kining akong sa amin, infection lang sa abog. Kaya bisan mo bagmay na kung ako ang magkano na din ako. O sa ikaduha, ang pulbit mineral, tuloy ang nakawala ko sa nakagusto sa akong high blood. Ako si Edelinda Ordes, 64 years old, nagpuyo sa barangay 19 Mingoong City.
0: Nuweba sa kaibig-tibo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: After the cleansing, gumaan ang pakiramdam ko na wala na yung palpitation ko.
5: After the cleansing, hindi na ako nag-maintenance sa harap sa mga sakit na yun.
0: Ang tinin ang kagalingan sa sakit. Matuto sa tamang pag-alaga ng katawan para hindi masakitin.
6: Daluhan ang Herbal at Natural Healing Seminar sa Doc Alternativo Branch.
7: May 15, Biyernes,
8: sa Hingog City, Villa Hermosa Building, Guanson Street, Barangay 6, Hingog City, former Moresco Office.
7: May 16, Sabado,
8: sa Surigao City, Abad Kerner, Cervera Street, AY Tandan Building, Surigao City.
7: May 29, Biyernes,
8: sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, Manyalak, Chua Building, Puro Petrotex, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, near Petron and Rotonda.
9: Register in advance para priority ka sa free checkup and counseling, free healthy snacks, free inom ng mixed and herbal coffee, free patak ng eye solution, free patak ng Fulvic Mineral at magdala lang ng 1 litrong tubig.
0: Registration fee, 200 pesos. Huwag palampasin, matuto at ang tinin ng kagalingan at tamang pag-alaga ng katawan upang hindi masakitin.
9: Daluhan ang Doc Alternativo Herbal and Natural Healing Seminar.

0: sipon at ubo. Nasolusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plus sa Plus ng Doc Alternativo.
1: Meron akong bagong natuklasan ngayon. Ha-Plus. Ito, sinipon ako, tapos caffeine na hindi basta-basta ordinary. So, ang ginawa ko, tinatakan ko yung isang baso na maligamgam na tubig. Tapos, paggabi, pinapahilot ko dito sa likod ko. So, awa ng Panginoon, mabilis akong gumaling.
0: Amen.
1: Yun lang. Marami na, pero paulit-ulit na ito yung bago na natuklasan ko. Gumamit din kayo para hindi kayo bibili ng synthetic na gamot. Shirley and Solina, Tanza, Tugegaraw City.
2: Prueba sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Sakit sa kidney at puso na solusyonan dahil sa paggamit ng Doc Alternativo products.
4: Ako si Eddie Manzanillo, taga Pamplona, Cagayan. 57 years old. Sabi niya, sakit ng puso o sa kidney. Ngayon, mag-check na ako ng yung product ng Alternativo, kidney cleanse, cleansing capsule, ganon, yung kulit mineral, mixten. Yung mga members, magano kayo, mag-check kayo ng Dr. Alternativo, maganda. O si Eddie Manzanillo, Santa Cruz, Pamplona, Cagayan.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan. Puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
3: Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
5: No approve therapeutic claims.

0: para sa door-to-door delivery order. Mag-message lang sa 0946-967-3211.
1: Insomnia at constipation. Natulungan ng 7 Days Cleansing Program ng Doc Alternativo.
2: LKG nito, pero ang pangalan ko po 80. Ang edad ko po sa ngayon, 77 na. Yung naranasan ko rito na ang problema ko lang yung kumisang sirang tono ko, saka yung pagdumi. Pero nung mag-blessing ako, sabi ko, maganda pa lang ako. Yung dumi pa yung itim, may itim. Tapos yung ng pagtulog ko, medyo na okay. Pagkatapos niya, yung napansin ko sa kanya, yung sugat niya, alapan 3 days, but nawala. Nawala yung sugat niya, na yung sa pagiging ano nga. Pagkatapos siya ganun din, kung ano may katawan, na mabuti, merong mga nagpo-process nito ngayon na para magamit natin. Pero hindi ko po sinasabing hindi maganda yung mga synthetic medicine. O emergency, siguro for emergency, pwede yun. Pero po kung gusto niya talagang kondisyon ng katawan, ako po, sasabi ko nga, sa edad ko nga, 77 na po. Maraming hindi maniwala sa akin eh. Ewan ko lang, kung hindi totoo yung sinabi ko. Kaya po eh, yun ang problema ko noon. Ako po si LPG Jeter, pero ang palayang ko po, 80. Tigagwagwa, Pampanga po ako.
0: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Tacuarong City, Unit 39 and 40, Dragon Commercial Complex, National Highway, New Isabela, Tacuarong City, Salibak, Sultan Kudarat, Dorset 6 Chio Building, Poblacion 1, Libak, Sultan Kudarat, sa Midsayap, North Cotabato, Second Floor, Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato, sa Kidapawan City, Old Building, Metrotrix Multipurpose Cooperative, Haseb at Santos Street, Kidapawan City.
5: Prime

0: buhay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM Nationwide.
0: Mas pinalawak.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: rashes sa balat na solusyonan dahil sa paggamit ng Goto Cola ointment ng Doc Alternativo.
1: Ako si Lea Lynn Magkidong, 53 years old, na puyo sa Pagugaliera, Davao City. Pasalamat po sa Ginoo kay na aning Doc Alternativo na silang ointment na Goto Cola makatabang sa mga katulkato sa panin. Pasalamat po sa Ginoo na okay na ako ang skin, okay na auhag na po kamong mga iso na ko, mag-anhi sa Doc Alternativo, maminaw sa seminar o kung kulit po sa ilang product aron makatabang makahatag o healthy na panglawas sa tuwa. Ako si Lea Lynn Magkidong, 53 years old, taga Bagugaliera, Davao City.
2: Sa kaibig Timo ng Doc Alternativo para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Ang Doc Alternativo Center sa Matina, Davao City Branch. Matatagpuan sa Tinikling Street, MacArthur Highway, Matina, Davao City, near Old ABS-CBN, Bantay Bata.
5: Sa Digo City, main headquarters, Davao del Sur, Parallel Street, Sugar Road, Barangay Tiguman, Digo City, Davao del Sur.
6: Sa Tagum Branch, sa Door 4 Perez Building, La Filipina Road, Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte.
7: Prime FM.

0: may problema sa mata ang kanyang asawa. Ngunit ngayon, natulungan dahil sa paggamit ng Doc FI Solution ng Doc Alternativo.
1: Napakaganda po ng araw na ito para sa akin. Sapagkat matagal na po akong kinukumbinsi ng ate ko na nakapakinig sa radyo tungkol kay Doctor Alternativo. So talaga pong maaga pa po akong gumising, madaling araw pa lang para makapag-prepare, sapagkat ang aking kabyak ay 77 years old na, hindi na halos siya makakita. Kaya interesado ako doon sa lahat ng produkto ng Doc Alternativo, na natuwa naman po ako, napakaganda ng eksplanasyon. At yung pong husband ko halos hindi na makakita, hindi makabasa. So yung pong binigay na binili na, nag-member po ako pati sa royalty, at yung binigay pong previous ni doktora ay malaking tulong po yung para bumalik yung paningin ng husband ko. Ay, ang masarap po, talagang natural na natural. Marami pong salamat, lalo na kay doktora, sa mga na-invention niya. Unang-una sa ating Ama sa Langit, dahil nagbigay siya ng magandang, mabubuting puso ng tao, kagaya ni doktora, ni Doktor Alternativo, na para sa kalusugan ng buong Pilipino. Marami pong salamat sa araw. Josephine Adraw po, taga Parañaque po. 67 years old na po ako.
2: Prueba sa ka-epektibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
3: No approve therapeutic claims.
4: Sa Surala Branch, door to Villanueva Building, Ala Valle Drive, Surala South, Cotabato. Along the highway beside Makilala Office. Sa Kiamba Branch, sa Jose Feno Cortes Building, St. Anthony Street, Poblacion, Kiamba, Sarangani Province. Sa Kidapawan Branch, sa Old Building Mediatrix Multipurpose Cooperative, Jose Abad Santos Street, Kidapawan City, tapad sa Motor Shop. Sa Midsayap Branch, sa Second Floor Motor Trade Building, Poblacion 5, Midsayap, North Cotabato. Sa Libak Branch, sa Door 6 GU Building, Poblacion 1,

0: asthma na solusyonan dahil sa paggamit ng Aromatic Plaza Plus ng Doc Alternativo.
1: Nagal na ako sa Doc Alternativo na gumagamit ng mga product, lalo na yung Haplus. Kasi yung Haplus, nasubukan ko na. Pag umatake kasi yung asthma ko, ano, sumasakit yung dibdib ko, lalo na dito sa may tapat ng puso, sumasakit. Ngayon, ang ginawa ko, nilagyan ko ng Haplus. Noong una, konti lang nilagay ko. Kailangan pala video gamihan para ma-penetrate. Maya-maya, mga 13 minutes, wala na yung sakit. Kasi nasubukan ko na dati, pag nagpapadoktor ako, sumasakit yung dibdib ko dito sa may tapat ng puso. Libo ang ginagastos ko. Wala rin naman kasi parang may side effect, lalong parang hindi ako makahinga. Kaya yung Haplus na lang pala ang gamit. Sa kapag ina-atake ko ng asthma, nag-i-steam ako ng Haplus, nilalagay ko sa mainit na tubig. Katapos, ini-inhale ko yung steam ng tubig na mainit, lumulog ang pakiramdam ko. Kasi ang asthma, hindi nagagamot ng doktor yan eh. Hindi nagagamot ng synthetic medicine. Kailangan lang yung immune system mo palakasin mo para magkaroon ka ng antibodies paglaban sa mga sakit katulad ng asthma. Inborn kasi na, mahirap pagaling yan, hindi mapagaling ng doktor yan eh. Kaya yung mga herbal maganda katulad ng Haplus, yan ang ginagamit ko. Ako pala ulit si Rodrigo Cruz Gamgor ng Season Pangasinan. 76 na po ako.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.
0: Heart problem, natulungan dahil sa pagsunod sa 7 days cleansing program sa Doc Alternativo.
3: Parang atong 2009, kailayon na kailangan. Ito ang balik. Pagka nagsuod na sa 2010 na ito niya ito ng kuwan na kapagawin mo na kanang ang dapit niya din na ako ay kuwan sa akong heart. Kaya daga na nga rin sa
4: ulo. Sobre.
3: Dok, ang tunawag yung ako ini yung anak na ako. Ang akong ulo, pero kita. Kaya yung anak ko, anak. Paghatan niya ako sa pinitin. Tulog pa adlaw, looy sa ninoo, basta nawala sa pinsin. Maayo kayo, nawa ang tanan ako ng ito. Ako lang nawagan, wala ganun sa pilaw sa doon at lang ng ibo. Ila gusulayan kay ako. Ila nakatawin ka ron, huwag yung kumubiya sa doon. Naagani mo anha sa malay. Inigatan ako tambal. Balik mangayo ko kay nawa ang ilahang ipamagkakot si Daylinda Soto panagumulong sa lamban si Bintese.
2: Sa kaibigtibo ng Doc Alternativo. Para magabayan tungo sa kagalingan, puntahan ang Doc Alternativo Branch. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo, para sa herbal at natural na lunas. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211.

0: sabay-sabay sa pagbabago ng panahon.
1: Pinagkakatiwalaan sa balanseng pagbalita.
0: Sariwang impormasyon at mga musikang bahagi ng buhay ng bawat henerasyon.
1: Iisa lang ang sigaw.
0: Prime FM.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Mas pinalawa.
1: Mas pinalakas.
2: Prime FM. Nationwide.
0: Tunay na maasahan sa balita.
1: Musika at impormasyon.
2: Prime FM.
0: Nationwide. Ang radyo alternatibo ng makabagong panahon.
2: Prime FM.
0: Member of KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

just for pulling me back, but

siguraduhin masigla ang katawan pag nagkakape. Dapat kaping masustansya, sangkap ay natural. Mix 10 Herbal Coffee. Mix 10 Herbal Coffee. Numero 1, kape.